Limot lamang ho ako kung ilang buwang yun sa publications. Ano? Siyempre, dadaan pa po ito sa local chief executive for signing. Ha? Yung sa for signing, wala hong masyadong problema sapagkat lagdaan man ho ito ng local chief executive or hindi, tuloy-tuloy po ito. Meron ho tayong tinatawag na deemed approved. Ano ho, pagka natapos na ho yung ascertain period. Ha? At sana, ha? Manindigan ito hong sangguniang bayan po naman ng Daet na kung ano ho yung mailalagay doon po sa taripa ng tricycle, sana po ito ho ay tuluyan pong maipatupad. At syempre, unang-una, yung pong complain ng atin hong mga kababayan. Sige, at halungkatin ko lang yung kopya ko.

0: Okay, balik ho tayo. Sabi naman ho ni kasamang Sherwin, sabi niya may isa pang alternatibong mapagkukunan daw po ng tubig. Oo nga naman, ano? Doon ho sa mga kabarangay ho natin, mga kaibigan ho natin, nangangailangan po ng tubig. Meron dyan ho mismo sa may, malapit ho dyan mismo sa Hall of Justice. Doon ho mismo sa opisina, isa hong opisina din po ito ng CNWD, meron hong inilagay po dyan na dalawang gripo, ano po, hindi ko lang alam kung nawawalan din yan ng tubig, pero ang suggestion ay yung mga hindi pa ho nakakakuha sa mga residente daw po ng sa barangay Alawihaw at mga karatig barangay patuloy daw po nakakaranas ng tubig. Maaring magtungo sa Alawihaw Dam upang mag-igib. May solar powered water system doon na maaring mapagkunan po ng tubig. Libre po ito at anumang oras ay maaring mag-igib, ha? Naalala ko din tuloy yung pong solar water system dyan po naman sa Purok 6 ng Barangay Pamorangon. Abay, naisip ko lang ano ho, kung hindi ho ito nailagay, ha? Siguro ay namumroblema din po yung ating mga kabarangay ho dyan. Kaya malaking pasasalamat talaga. Ha? Tayo po ay nagpapasalamat personally sa isang party list. Sa isang party list na inilagay ho yung solar water system. Pinakikinabangan naman po ng mga kabarangay po yan. Meron na ho silang nakukuha. Kasi kung wala, ay naku, problema din talaga sa tubig. Diyan po sa may gilid ng isang opisina din po ito, diyan po mismo sa Barangay Kamambugan. Diyan po mismo sa mismong water reservoir ng CNWD, malapit po sa Hall of Justice. Meron po dyang gripo, meron po dyang gripo na kinukunan ho ng ating mga kababayan. Ngayon, kung talagang walang-wala at meron naman ho kayong sasakyan, ay hindi talagang mapipilitan ho kayong pumunta dyan sa lugar na dyan para kumuha po ng tubig. May dalawa pong gripo na nakalagay ho dyan. Ano? Kung talagang walang-wala ho kayo, talaga mapagkukunan, pagtsatsagaan nyo ho yung layo. Kailangan lang talaga may sasakyan at may dala na ho kayong mga lalagyan po ng tubig. Kasi kung kukunti lang naman, dadayo pa kayo dyan, talagang time-consuming. Diyan po mismo sa may malapit sa Hall of Justice. Malapit po 'yan sa may kalsada. May dalawang gripo ho dyan na hindi po, ewan ko lang ha, kung nawawala ng tubig or 24 hours. Sana gawin pong 24 hours. 'Yun pong daloy ng tubig dyan para kahit paano ho ay maibsan itong problema ng atin hong mga kababayan, ha.
1: Station 1 Radio, the frequency 99.7. Ito ang 1 Radio 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga musikang paborito. Your all-in-one radio 99.7 1 Radio Diet. Isa ng Cam Norteños. One Radio.
2: Tindugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
1: Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio.
2: Radio 99.7.
6: Signal detected. Program activated.
7: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio Daet. Indugun na!

0: Okay, balik ko tayo sa atin hong programa. Kaysa nyo sa umaga with Junjun Quimbral. Dito naman po yan sa One Radio 99.7 News FM. Kagawad tayo ni Lawrence Pahigal Yanto. Ayan, Madam Kagawad, magandang umaga po sa inyo. Binabati din po natin si Miss Becca Mata, ha? Ng serbisyong Becca. Good morning, good morning, good morning sa mga kabarangay po natin ho dyan, sa barangay Pamarangon. Oh, yun na nga ho, yun pong hinihiling ng tricycle sector, ha? Lapit na nga kaibigan. Nagawin na nga hong 20 pesos. Yun pong pamasahe bilang minimum, ha? At hindi ho 16 ang discounted fare para po naman sa kanila. Sa halip po ay 15 lamang daw po yung babayaran sa succeeding kilometer. PC lamang ho kada kilometro kasi may proposal po yata na gawing DOS po ito. Ano? O ayun, sabi nga po ng Sangguni ang Bayan, ito daw po ay kanila na hong naaprobahan. Pero ang isang malaking tanong ho dyan ay bakit hindi pa kinakailangang ipatupad? Ha? Ito ho yung sagot ho dyan ng mga nakakausap ho natin kasi may kakulang proseso. Meron pa ho yung sasabihin na lang po nila yan kung kailan yan eh. Hindi ko lang po alam kung ilang buwan sa publication kasi nagkakaroon po ng dinadala pa ho yun sa publication eh, ha? Sa mga dyaryo, ha? Sabi ni Kagawad, magandang umaga Kagawad June, magandang umaga din po sa inyo dyan, sa inyo pong barangay. And then after that, puporward din po yan sa Office of the Mayor for signing. Hindi din ho natin alam, nakalimutan ko na eh, kung ilang araw naman or buwan sa Office of the Mayor. And then, ready na po ito for implementation. Malalaman naman ho natin ho yan eh. Hinahanap kasi yung number ng ating committee chairman sa Committee on Public Utility para matawagan ho natin. Para sa ilang mga paglilinaw na ito. Ha? Pati na rin ho yung mga hinaing ng katoda. Kasi may mga turo-turo daw eh. Parang dinuduro sila eh. Itong grupo ng katoda. Hindi naman siguro. Ang advice ho natin, kasi syempre, huwag namang maging balat sibuyas yung mga kaibigan po natin sa Katoda. Ito pong asosasyon ng mga tricycle unit and operators, huwag ho tayo maging balat sibuyas. Isa ho yung public hearing. Talagang makaririnig ho tayo ho dyan ng talagang mga matitinding mga salita. Andyan ho yung mga reklamo partikular, ha? At talagang masisisi ho kayo dyan. Ang maganda ho dyan ay tanggapin ho ninyo ng buong puso kung ano yung ho yung mga reklamo ng pasahero. Kasi ho kayo ang nagsusumamo na madagdagan yung sa tarepa po ng tricycle. Ha? Talagang ganyan. Bigayan, give and take lamang ho yan. Parang ang nangyayari daw ho ngayon, ha? Ang nangyayari daw ho ngayon, abay parang nagdidikta na itong grupo ng Katoda sa mga miyembro po ng Sangguniang Bayan po ng Daet. Abay huwag naman ganyan, ha? Huwag naman hong ganyan kasi kayo ho yung nanunuyo eh, ha? At saka meron pang pag-asa na huwag ho yan maipatupad. Sige, kayo rin, ha? Hindi naman ho sa pagbabanta ho ito. Ang sa atin ho dito ay magkaayos ang dalawang panig. Kasi may mga balita ho tayo na parang akmang salita. Hindi naman yung dinodominate or dinodomina. Parang ang gusto pong sabihin ay parang hindi susuportahan itong mga miyembro ng Sangguniang Bayan, ha? Kapag ka hindi ho sinuportahan yung kanila hong layunin na mataasan ho yung dagdag na pamasahe. Ayan na nga ho eh, tapos na nga ho eh. On the part of the Sangguniang Bayan, tapos na ho. Yung publication na lamang at sinong alkalde ang siya hong tinatapos sa kasalukuyan. Meron ho kami mga balitang naririnig. Maging daw ho yung mga uniform na ibinigay ng ilang miyembro po ng Sangguniang Bayan hindi na raw ho isinusot bilang protesta. At yung simpleng pahayag po ng ilan sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan, particular ito hong ABC chairman, ha? Ay, parang dinuduro daw ho yung, hindi naman, andun ho kami eh. Hindi naman idinuduro. Siyempre, pag mag-explain ho tayo, natural yung kamay ho natin, iginagalaw ho natin. Habang, katulad dito, ito ha, nagpapaliwanag ako, yung kamay ko gumagalaw. Siguro kung maituro, ay wala naman hong problema ho dyan. Nagpapaliwanag ho yung tao kasi, nais niyang bigyan kasi yung isang problema ng mga estudyante at ilang mga pasahero na ipinarating po sa kanya. Pero paglilinaw naman, hindi siya kontra doon sa ano eh, hindi siya kontra doon sa pagtataas po ng pamasahe, sapagkat naintindihan nga ho natin at matagal-tagal na rin na hindi ho itinataas yung bayad sa tricycle, ay naintindihan ho natin. Pero sana huwag maging balat sibuyas yung mga kaibigan ho natin, ha? Abay, pati ho yung ilang mga kasama ho natin sa hanap buhay, parang tiniterya na din eh, ha? Pero yun naman yung isang kasama natin sa hanap buhay, ha?
1: Doon ako'y dala ng mga balita.
2: Showbiz Papitik!
0: Ah, Showbiz Papitik, ah. Yun yung isa ho naming kasama sa hanap buhay, sinabihan ba naman na Jablo? Sinabihan po ng Jablo, ah? Yung isang kasama ho natin sa trabaho, sinabihan po naman ng Jablo. Mukhang anghel ho yung media na yun, ha?
2: Showbiz Papitik!
0: Mukhang anghel ho yun eh. Yung sinabihan na, ano, sabihan mo ng Jablo? Nagpapaliwanag lang naman. Kasi tayo dito sa radyo, hinihimay-himay ho natin ho yan. Ipinapaliwanag ho natin ho ang isang bagay, ha? Isang problema, isang solusyon, ipinapaliwanag ho natin ho yan. Biro yung ba naman na yung mukhang anghel na yon, sasabihan mo ng mukhang Jablo, di ba?
2: Showbiz Papitik!
0: Ayan, tinatawanan lamang ho natin kasi ayaw ho nating, kaysa naman magalit ho tayo dito, ha? Mukhang anghel, sasabihan mong Jablo, di ba? Sana, ito ho'y paalala ho natin sa mga, anyway, kaibigan naman po natin lahat ho yan eh, ha? Na magkaroon din naman ng konsiderasyon na pagbigyan na nga ho kayo eh. Ipagbigyan nyo rin naman yung kahilingan ng iba. Sana, seryoso na ho tayo. Sana ay matupad. Sana po ay matupad. Yun pong ilalagay pang ibang mga, ano bang tawag natin dyan? Dyan sa Matrix. May mga kulatilya ho yan, kulatilya. Kung ano po yung nakalagay doon, sana ho ay matupad ho ito. At sana din po ay kung merong reklamo ay ma-actionan ho kaagad ho ito. May kaugnayan dito ho sa fare increase na ito ng pamasahe ng tricycle. Sige, at yun ho yung gagawin ho natin. Pakiusapan na lang natin itong mga kaibigan natin. Para naman kahit paano ho easy lang kasi pinagbigyan na nga ho kayo eh. Ha? Ngayon parang hindi naman pag-aalsa eh. Parang kami, parang gusto naming maging independent. At gusto naming i-isolate. Ayan, halimbawa si Kagawad King Saryon, kami mga tricycle driver, gusto naming i-isolate ining si Kagawad King Saryon, ay gagawa ho kami ng mga pamamaraan para ma-isolate itong si Kagawad King Saryon. O halimbawa ganun, Kagawad King Saryon ng Barangay Lagoon, magandang umaga po sa inyo. Huwag naman, magkaisa ho tayo kasi sa bandang huli, sabi nga niyan, sa finals, tayo-tayo rin ho yung magkikita-kita. Ha? Mapasko na pati, di ba? Di ba, may mga Christmas party tayo. Ini-invite natin itong mga member ng Sangguniang Bayan, yung mga mayor, yung vice governor, yung mayor, yung alkalde, yung mayor na alkalde pa, ha? Yung gobernador. Four piece tayo, ha? Four piece, hindi ho yung number 4 at P at maliit na S, ha? 4-piece. Hindi ho yung 4-piece na yon. Ang 4-piece ho natin ay yung nakasign tayo na ganito. Oh, yan. Letter B sa ating mga daliri. P-E-A-C-E. Yan. Peace. Yan ho tayo. Pa December na baga.
1: Una ko'y dala ng mga balita gikan sa
0: bansa. Basta napagbigyan na ho kayo, medyo makontento na ho. At pagkatuluyan na hong na dumaan na at natapos na ho yung proseso, maglalagay ho ng bagong matrix, yung pong LGU ng diet. At isasabit ho yan sa mga tricycle. Yun na yun yung bagong taripa ng tricycle. Pero sabi nga ho ng ilan kahit nga po anya kinsi lang po ka dyan nagbibigay na ho kami ng 20. Kasi pag nagbigay naman po kami ng 20, hindi naman na po sinusuklian O di kaya ganun. Naiintindihan naman po anya namin. Pero meron din namang matitigas ang ulo ng mga pasahero. Talagang ibibigay sa'yo kung magkano lamang yung talagang 15. Succeeding kilometers, 2 pesos, 1 peso. O yun talaga ang ibibigay nila. Pero hindi naman ho lahat. Meron namang galante na pagbunot. Nagpahatod lang dyan sa, halimbawa, digdi sa station mi, One Radio, 99.7. Nagpahatod lang dyan sa DWOK, tinawan 50. Abay, di ba? Hindi naman ho lahat kuripot Hindi naman lahat galante. Sabi ni Kagawad King Saryon, good morning pa di. Good morning man po. Kumbaga, kung may nagbigay ng kahit nga ho kulang pinagbibigyan na ho natin ho yan Kasi hindi naman ho lahat ng oras, laging kulang ang ibibigay ho sa inyo. Di ba, meron naman pong mga galante. Sige, antabay lamang ho kayo at hihintayin ho natin yun hong grace period mula ho sa publication at sa sign of the mayor kung kailan ho ipatutupad ito hong implementation po ng bagong taripa po ng tricycle. Pero ang pinaka-importante po dito, diba, sa mga Katoda members, ang pinaka-importante, napayagan na ho yun hong inyo hong kahilingan na itaas yun pong yung fair increase na pinagbigyan na po kayo. Yun ho yun. Ang pinaka-bottom line, pinagbigyan kayo. Considering na yun namang mga ilalagay sa taripa ay ipatutupad, ay wala hong magiging problema. Kaya lang habang tumatagal, nagkakaroon ho yan ng problema. May mga nakakalimutan na. Yung dating mga pakiusap, ngayon ay hindi na. Diyan na papasok yun hong reklamo sa atin hong mga authority. Kaya nagkakaroon po ng mga penalty. Pero kung tuloy-tuloy lang at hindi nakakalimutan, yun pong mga napag-usapan, di wala naman hong reklamo. Alam nyo ho, ang pasahero, napaka-tolerance ho niyan. Para din ho yung mga authority na sabi nung boss, maximum tolerance. Maximum tolerance, anya tayo ha? O kama maximum tolerance, ayun, naputulan yung kamay ng isang pulis. Sinisisi tuloy sila ng ilang kanyang mga kasamahan, ilang mga kababayan ho natin. Pulis ngayon, naputulan ng kamay ay may badil. Hindi naman ho kasi natin alam kung ano ho yung sitwasyon ho doon. Pero sana naging hindi na tayo makakomento dyan kasi malayo naman yun. Although nakuha na ho natin yung istorya. Lalayo pa tayo, yung oras natin limitado na. Basta dito ho tayo. Pakiusap ho natin sa grupo ng Katoda, sa mga tricycle drivers and operators. Napagbigyan na ho kayo sa inyong kahilingan na itaas ho yung rate ng pamasahe sa tricycle. Ang sa inyo naman ho, matapos po ang publication at sign of the mayor, kapag tuluyan na po itong ipatupad, ipatupad naman po ninyo sa Katoda. Yun pong mga nakalagay na kulatilya. Diyan po sa tawag nila doon? Matrix. Diyan ho sa matrix. Ipatupad. Kasi pag hindi ho ipinatupad, diyan na po nagkakaroon ng problema.
3: Mga ka-MCO, agma na! Makiisa sa 43rd Canoreco Hybrid

0: 29, 1 PM. Makiisa, makilaho at manalo sa 43rd Caloreco Agma.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tuna, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

Hoy, dumating na ho tayo sa atin hong pansamantalang pamamaalam ngayong araw po ng Biyernes. Abay, parang long weekend na naman po. Ano ho? Sabado, Linggo, Lunes dahil holiday. National Heroes Day. Regular holiday ho ito. Kaya 3 days na wala hong pasok ang atin hong mga kababayan. Mabuti pa sila. Ha? Pag holiday, walang pasok. Kami pag holiday, dapat andyan lagi. Ano? Laging lugi tayo, ano? Pero okay lamang ho yan, ha? Servisyo publiko. Ang mga balitang inyo hong napakinggan ay atin po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po yan sa lahat ng mga boteka, grocery at supermarket nationwide. At pansamantalang namamaalam ang kaisa nyo sa umaga. Maraming salamat sa lahat ng mga taga-panood at mga taga-pakinig po natin. Ako po ang inyong lingkod. God bless sa atin hong lahat. Sana'y lagi hong sama sa atin. Ang biyaya ng pong may kapal. Maraming salamat. Magandang umaga. Ako po si Junjun Quibral. Magandang umaga. Camarines Norte. Oy, habol ho natin. Tina Soriano Malco. Ayan, madi marahin na aga sa imo. Ha? Good morning po kagawad.

0: inyong napakinggan ang programang Kaisa sa Umaga kasama si Junjun Q, Junjun Kibral. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa dito lamang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Tom Norteños, One Radio Daet. Tindugun na! Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky La Cochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Daet.

Magandang umaga sa kanilang lahat. Nandito pong muli ang Kanyareko sa Radyo. At lagi niyo pong napapakinggan sa mga sumusunod na himpilan. Dito po sa DWSR Power Radio, Radyo Bantayog at One Radio Daet. Sa mapapakinggan.

ng Christmas ay maramdaman na po natin lahat. Sa pangalan po ng aming General Manager, Sir Sandra Gaschada, Institutional Services Manager, Mangarean Moreno, ako po ang makakasama niyo ngayong araw. Ako po si Melissa S. Bobado at syempre po sa aking mga kasama na si Lovely Marie Oxiano at syempre po si Jax Kevin Magana. So, pasulok po niyo pong wala po sila, kaya ako na po ang inyong makakasama at maghahatid ng mga updates tungkol po sa ating kooperatiba. Unahin ko na po ang pag-remind ng mga due dates po para sa August billing dahil mag-start na naman na po ang ating reading period para sa August, ano po sa kinungsungo natin ngayong buwan ng August 2026, ang mga due date po para next month, ito na po ang diet magsisimula ng September 7 hanggang September 21. Ang basod po September 14, San Lorenzo Ruiz September 15, San Vicente September 16, Talisay September 17, Mercedes September 18, Vincennes September 21, Kapalonga September 7 hanggang 8 at ang Santa Elena po September 7 hanggang 8. Dalawang araw lang po lagi ang due date po dyan po sa dalawang bayan. Ang Sanabo naman po September 9 hanggang 17, Paracale September 9 hanggang 15 at ang Jose Panganiban September 8 hanggang 15. So tandaan po natin yung mga due dates at pakiabangan po muli ang ating mga meter reader na mabibigay po ng inyong mga billing statement sa inyong pong mga bahay. At syempre po, ibabalita po natin yung rates. Syempre, nababayaran po natin para sa next month. So, tumaas po ng kaunti ang ating residential rate. 12.0295 na po ang rate natin para sa August bill. Ano po ay September na babayaran po sa next month. Ang low voltage rate naman po ay 11.759 per kilowatt hour at ang higher voltage rate ay 8.8839 per kilowatt hour. So ito po yung ating mga rates na para po sa August 2026 billing. So pakiabangan na naman po muli ang aming detalyadong balita. Ano po sa ating Canoreco Facebook page, ano po ipopost po namin ito, ang mga detalye po at yung mga dahilan kung bakit po tumaas ang ating rates na babayaran para sa next month. At ipinapaalala ko po pala muli na dun po sa schedule ng ating due dates, yung pong ating mga follow-up collection na ginaganap sa ating mga vehicle speaking towns, ano po, makakandap po muli ang ating mga collectors sa kanya-kanyang bayan at sa mga designated na follow-up collection po na ginaganapan po natin every due date po dyan sa inyo. So, mari po kayo magbayad tuwing due date, ano po, dun sa inyo pong follow-up collection na pinupuntahan po ng Canoreco at syempre po sa ating mga opisina ng Canoreco sa area offices, service centers at syempre po yung ating drive-thru payment center na nasa Barangay Itomang, Talisay sa Canoreco main office. So kung ayaw niyo pong magpila, ano po sa mga opisina ng Canoreco at may sasakyan kayo, pwede po kayo sa ating drive-thru payment center. Open po yan Monday to Saturday. Pag Monday to Friday po, 7 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi at kapag Sabado naman, 8 o'clock ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kagaya lang din po ng ating mga service centers at area offices, 8 o'clock po ang open ng teller hanggang 5 o'clock po ng hapon. Kaya sana po pagbayad din ng maaga ay malaking tulong po sa ating kooperatiba para naman po makakomply din tayo ng maagang pagbayad sa ating mga power supplier. At kung sakali mo po may mga complaints, ano po na may nakita po ulit kayo o mga concern po sa billing, so maaari rin po yan itawag sa ating mga hotline numbers na ibibigay ko mamaya. So lahat po ng complaints regarding po sa billing, pwede nyo pong idulog sa ating mga opisina. Ano po, sa mga area offices po, kung meron man po kayong makita, ano po sa ating mga... Sa

Independent statement compare po sa reading ng inyong contador, sumari niyo pong i-complain yan or i-request po sa ating mga area offices. So, kung maaari niyo po, pagpunta niyo sa mga opisina ng Camarco, picture niyo po yung contador, ano po, kung nakita niyo po, may discrepancy lang sa inyong reading. Ano po, so makikita naman po niya dun sa present kilowatt hour, na naandun po sa inyong billing statement, then compare nyo po dun sa reading ng inyong kilowatt hour meter. So kung sakali man po may discrepancy, may adjustment naman pong gagawin sa inyong pong billing. Ano po? Sa inyong pong bayarin po ng inyong kuryente. Kaya yun po ang ating gagawin kung sakali man po may mga concerns kayo sa inyong pong billing or sa inyong pong reading ng contador. At syempre po, ang ating mga online payments, patuloy pa rin po yan na tinatanggap sa ating opisina. Pwede po kayong magbayad sa ating GCash, ano po, sa Paymaya, at pwede din po magbayad sa 7-Eleven. So, pakihanap lamang po ang Camarco dun po sa biller, ano po, sa GCash, tsaka Paymaya, ilalagay lamang po yung inyong account number. Yung ano po, eksaktong bayarin, ano po, na nasa billing statement ninyo, and yung account name. So, ilalagay niyo po yan. Pinapaalala po namin na dahil online payments po ito, so, kung maaari po, 3 days before ng due date, yan, makapagbayad na po kayo. Ano po, dahil ina-upload po po yan dun po sa system ng GCash, yung EasyPay, and then, binabato po uli yan o ina-update po sa amin. Lahat po ng nagbayad sa kanila, dinadownload po po yan sa aming opisina para ma-update po yung records. At paalala po, laging titingnan yung confirmation ng GCash. Ano po? Kasi po may mga instances na ibinabalik po ng GCash yung inyong bayad. So, akala po ninyo confirmed na yung payments nyo, pero minsan po, may mga cases po talaga na naibabalik pala yan. Siguro po kung may mga system error. Kaya po, i-check lagi para po maiwasan po yung records na hindi kayo nakabayad din sa office. Kaya i-check na lang din po kung maaari ang inyong mga history po sa inyong GCash account.

At muli po namin i-announce na magkakaroon ng special district election po dyan po sa bayan ng Paracale. So dahil nga po walang naganap na election noong pong nakaraang July na supposedly po ay regular election po yun. So wala pong na-qualify na nag-file po ng candidacy. So magkakaroon po ng special district election sa September 19, 2026. Araw po yan ang Sabado. Ano po? Kaya yung announcement po namin, nakapost na po sa ating Canoreco Facebook page sa mga nagnanais po na mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Ang last day po ng filing ay sa September 8, 2026. So magpunta po kayo sa aming opisina sa Canoreco Main Office, ito mang Talisay. At sa mga members naman po, yung mga magiging kwalipikadong voters or member consumer owners na botante, so meron po tayong tinatawag na inclusion or exclusion period na kung saan kapag nakita nyo po yung master list na ipinost po namin sa lahat ng barangay sa inyo pong bayan, pwede po kayong magpaad po sa ating master list. So ang period po natin ay from August 27, kahapon po yan hanggang September 8. So magpunta po kayo sa aming opisina sa mga area offices ng Canoreco. So pakidala po yung inyong membership fee. Ano po kung naandyan pa po yung inyong resibo, membership fee or kasunduan kahilingan po. Ito po yung pinanotaryo ninyo nung mag-apply po kayo ng kuryente sa Canoreco. So kung makita nyo po na wala yung inyong pangalan, yan, pwede po kayong magpaad po, subject to verification po lagi, yung ating pong pag-aad ng members sa ating pong official master list. At syempre, muli po namin pinapaalalahanan na ang darating pong special district election ay gaya po ng ating mga tinatawag na regular election na meron po tayong oras, 8 o'clock ng umaga hanggang 3 o'clock yan ng hapon at may iba't ibang presinto po na kakandakan po ng election. Kaya nagpapasalamat po muli tayo sa pamunuan po ng DepEd or Department of Education dito po sa Camarines North dahil sila po ang katuwang namin. Ano po sa mga election pong ginaganap ng ating kooperatiba. At syempre sa ating mga member consumer owners, officers na lagi din pong kaakibat namin at katuwang sa mga programa at mga activities po ng Canoreco. Kaya maraming salamat po, ano po, sa ating mga MCO officers at syempre sa DepEd para po sa mga district election na ginaganap po natin, na taon-taon po natin ginaganap. At syempre dahil Biyernes po ngayon, magkakaroon po ngayon ng pre-membership seminar dyan po sa Canoreco Area 1 Daet. Yan po, mag-start na po yan ng 9 o'clock ng umaga hanggang 11 o'clock ng hapon. Kaya yung mga nagnanais po or may plan ang magpakabit ng kuryente, yan, unahin po ninyo ang pre-membership seminar. Kasi isa lang po yan sa mga requirements na kailangan yung i-comply sa pag-a-apply ng puntador sa Canoreco. Diyan po pinag-uusapan yung tamang proseso, mga requirements na kailangan yung i-submit at syempre, ika-guide po namin kayo para hindi po kayo malito sa pag-a-apply ng puntador sa Canoreco. Alalahanin po ninyo kapag nagsunod po kayo sa proseso, ano po, nag-submit ng mga requirements, agad-agad po yan. Pinaprocess naman po agad yan ng ating mga area offices. Kaya sana po mag-seminar muna para ma-guide po namin kayo kung ano po yung tamang gagawin. Ano po sa pag-a-apply ng puntador po sa Canoreco. So, regular po yan every Friday, 9 o'clock ng umaga, dyan po sa Canoreco Area 1 Office, sa Barangay 1, dito po sa bayan ng Daet. At syempre, sa mga busy po at hindi naman makapag-attend ng pre-membership seminar, so pwede po kayo mag-online seminar. Gamit po ang ating official website, www.canoreco.com.ph. So pakihanap po yung button ng new connection and may ibibigyan lang po kayo doon na
pangalan at syempre po email address kung saan po doon po isi-send yung pre-membership seminar certificate number. So automatic po yan, manunood po kayo ng video ng pre-membership seminar, and after po nun meron pong question and answer na sasagutan. Kapag nakapasa po kayo, automatic po meron na kayong certificate. Ano po, so kung pwede po screenshot nyo yung certificate na magpa-flash po sa screen sa inyong monitor, ano po, and then email din po yan, ano po yung inyong certificate. And after po yan, kung nakaready na kayo, complied na po yung mga requirements, may installation na dun po sa loob ng bahay, so pwede na po kayong magpunta sa mga area offices para mag-apply. Yan lang naman po yung unang requirements. Pre-membership seminar, yung pong installation sa loob ng bahay, importante po yan, ano po, and syempre, ang resibo ng kapitbahay. So, location guide po yan para madali po kayong mahanap ng aming mga house wiring inspector. Kaya importante po na kayo na po mismo, ano po ang mag-a-apply ng inyong pong ng inyong connection. So, doon naman po sa mga second connection, mga succeeding connection na tinatawag, once po na nakapag-seminar na kayo, so hindi na po kayo i-re-require na mag-seminar uli. Yan, diretso na po kayo mag-apply sa mga area offices ng Canoreco. And, comply na lang po uli ng mga requirements. So, yun po ang unang step sa pag-apply po ng contador sa Canoreco.

At syempre po, ang atin po, Canireco Billing Inquiry, ano po, so meron po tayong system na kung saan po, maaari po kayong mag-text sa sasabihin kong number para po makareceive kayo ng updates tungkol po sa inyong billing, ano po, ng Canireco. Kunwari po, may hindi lang kayo na-receive na notice, so pwede po kayong magpa-update sa ating opisina through SMS. So, ilagay po ninyo ang inyong pangalan, ano po, ang ilalagay po ninyo ay yung 10-digit Canireco account number. So, makikita po yan dun sa billing statement ninyo. And then, ang ilalagay nyo lang po na keyword ay bill. So, ito po ang format. Bill space yung 10-digit Canireco account number. And then, ito po ang dadalhan, pakisave na po sa inyong mga cellphone. So, smart number po, 0949-560-7630. At sa Globe naman po, 0954-715-6869. Okay, so yan po yung sasendan nyo ng text message at makaka-receive na po kayo ng detalye ng inyo pong billing. Makikita nyo po dyan yung inyong Canireco account number, yung inyong bill amount na babayaran, kung meron pong outstanding arrears, makikita nyo din po yan, and syempre yung due date at yung billing month. Kaya yan po yung pwede nyong option, kung hindi man po kayo makareceive ng notice, pwede po dito sa Canireco Bill Inquiry.

At syempre, patuloy po tayong tumatanggap ng mga ating pong mga discount para sa senior citizen. So, yung mga hindi pa po nakaka-apply, ano po na ating mga senior citizen na nakapangalan sa inyong resibo. So, pwede pa rin po kayong mag-apply. Ano po, basta nakapangalan sa inyo yung resibo ng at least 1 year po para ma-qualify. And syempre, nagkukonsumo lamang kayo ng 100 kilowatt hour pababa. So, yan lang po yung base sa ating batas na ano po ng ating gobyerno sa Republic Act number 9994, ERC Resolution number 23 Series of 2010. So 100 kilowatt hour pababa lang po yung maaaring maka-avail ng senior citizen discount. So kung gusto pong mag-apply, magpunta po sa mga area offices ng Canoreco. Meron po kayong application form na pipilapan. Magdala po ng barangay certificate of residency and then isang valid government ID po, yung senior citizen ID nyo na. Xerox nyo lang po yan. And then, latest power bill at isang 2x2 na picture. So, yun lang po yung mga requirements, mga lolo at lola. Kung gusto nyo po maka-avail ng ating 5% na discount. And syempre, dahil discount po ito, dapat taon-taon, mag-update po kayo sa aming opisina. So, every January po ng taon, kung nakapag-avail na kayo ng discount na yun, balik po kayo sa January, ano po, para po dere-derecho yung discount na nare-receive po ninyo. So, dapat po mag-renew kayo every year para dere-derecho po yung discount. And syempre, meron din po tayong tinatawag na lifeline rate discount. Yan, ito naman po yung batas po din ng ating gobyerno. Ano po, na ayon po sa Republic Act number 11552 at DOE-ERC-DSWD Joint Resolution number 1 Series of 2022. So ito po yung para sa mga 40s beneficiaries po natin ng DSWD o yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So yung mga 40s na lang po, ano po, nakakatanggap po sila ng discount. Ano po, sa lahat po ng nagkukonsumo naman ng 50 kilowatt hour pababa. So ito po ay fixed na po ibinigay ng ERC. So kaya po automatic sa mga 40s beneficiary po na nasa listahan ng DSWD na sinubmit po sa Canoreco, ano po, so automatic po, mayroon kayo po ay zero bill, ano po, lahat po ng 50 kilowatt hour pababa. Pero kung hindi po kayo, pero kung kailangan niyo po pong i-verify o hindi po nakapagalan sa inyo yung kontador ninyo pero kayo ang 40s, mag-a-apply po kayo ng personal sa mga area offices ng Canoreco. So ano po yung mga dadalhin? Syempre po yung 40s ID ninyo, ano po, and then yung power bill or latest power bill na binabayaran ninyo, at meron lang din po kayong application form na pipilapan. So kung hindi po nakatangalin sa inyo yung contador ninyo sa asawa, magdala na lang din po ng marriage contract. At kung kamag-anak nyo lang naman po o nakikitira po kayo yung mga purpose natin, mahingi po kayo ng barangay certificate na kayo po ay nakatira dun po sa bahay niyo, ano po, na nagkukonsumo ng 50 kilowatt hour pababa. Yan, para po maging zero bill din po yung inyong mga, yung inyong konsumo. At syempre, meron din po tayong mga non-purpose. Ito po yung mga nasa under po ng poverty threshold na pwede din po kayong maka-avail itong discount. Ano po, punta lang po kayo sa inyong MSWD office. Ano po, ng bawat municipality po ito. Hingi po kayo ng certification and yun lang din po ang ipapasa sa ating opisina. Kapag nakakuha na po kayo ng MSWD certificate, na kayo po ay qualified, ano po, as beneficiary po nitong lifeline rate discount. So, dala din po kayo ng inyong any government, any valid ID, ano po, and power bill po na binabayaran. So, yun lamang po ang ating requirements sa mga non-purpose naman pong tinatawag.

At syempre, babalita ko na po ang event o yung annual activity natin bukas. Yan, dahil bukas na po ang annual general membership assembly or ano po ng Kanoreco, inibitahan po namin kayo na manood Facebook Live po. Ano po, bukas po yan, August 29, 2026, dahil hybrid nga po ang ating AGMA. So yung ating pong ibang NCO, ano po, mga viewers po natin, pwede po kayong manood sa ating Facebook Live. Simula po yan alas 10 ng umaga. So magkakaroon na po kami ng mini games. Yan, kaya abangan niyo po. Gaya lang po nung last year, so mamimigay po kami ng mga GCash. Yan, kaya abangan niyo po. Meron po tayong question and answer muna alas 10 ng umaga. Yan, para habang naghihintay po tayo ng ating AGMA proper, abangan niyo po ang ating mini games. Ano po, alas 10 ng umaga yan, para po yung mga mananalo ng GCash, 100 pesos po yan. Ano, sayang din. So abangan niyo po yung mga questions natin, kung sino po yung unang makakasagot, syempre. Yan, yun po ang bibigyan namin ng papremyo, ano, na GCash. Kaya 10 o'clock po bukas, mga ka-MCOs, ating pong mga kababayan, abangan na po ninyo sa Facebook Live ang ating pong Annual General Membership Assembly. And syempre po, ipopost po namin bukas yung link para sa online registration naman. Sa mga nagtatanong po kung paano mag-register, bukas po, abangan nyo sa Facebook namin yung link or QR code po na ipopost namin. Kaya sana po, yung mga hindi pa followers ng Kanoreco Facebook page, paki-like and follow na po ang ating page para po updated kayo ano po sa mga kaganapan po ng ating kooperatiba. Lalo-lalo na po bukas, ang Annual General Membership Assembly po ay para sa mga non-consumer owners. Malalaman nyo po kung ano yung nangyari sa nakaraang taong operasyon po ng Kanoreco. Magre-report po ang ating General Manager at syempre po ang ating Board of Directors sa pangunguna po ng ating Board President. So yan, pumalalaman nyo po yung mga aspetong financial, technical, institutional at iba pa pong aspeto at mga concerns na kailangan malaman nyo as member consumer owners. At syempre po, dahil nga po nabanggit ko na hybrid, so limitado lang po ang maaaring imbitahin, ang ating iimbitahin, ano po, sa venue. So meron po kasi tayong tinatawag na mga NCO officers bawat barangay. So sila po yung invited namin sa mismo venue ng AGMA. And doon po yan sa University of Camarines Norte. And syempre po yung mga gusto pong manood, sabi ko na nga po kanina, sa Kanoreco page na lang. And kung meron po kayong mga tanong sa darating pong open forum, so pwede na po kayo doon mag-question, ano, magbigay ng question, mga concerns po ninyo. So kami po ang magbe-verify ng mga questions ninyo, aking mga kasamahan. So idudulog po natin yan sa ating mga MCO chairman ng bawat bayan. Meron din po kayong tinatawag na member consumer owner chairman po, ano po, ng bawat bayan. So sila po yung representative ninyo or bosses po ninyo sa pamunuan ng Kanoreco at sa mga board of directors din po natin. So ibibigay po natin yung questions nyo and sasagutin po yan ng ating pamunuan. So paalala po, ang questions po natin ay dapat lang dun po, tungkol lang din po dun sa operation ng Kanoreco. Ano po na nangyari po nung nakaraang taon. Kaya po ipopost din po namin yung content po ng subinoy program na ipinamimigay po namin sa ating mga MCOs. So makikita niyo po din yung mga reports ng bawat department managers, ng bawat department po namin. Kaya kung may mga concerns, idulog niyo po bukas through online. Sana po, abangan nyo na po ang ating Annual General Membership Assembly or 43rd Hybrid AGMA po natin. And syempre, kasama po sa agenda o yung iba pa pong taksang tatalakayin or other matters ay yung pong pag-approve sa Kanoreco Electronic Billing Statement. So ito po yung pag-uusapan din po bukas, ano po, ng ating mga hundat, direktiba, management at ng ating General Assembly, syempre, na composed po ng mga MCO. Kaya abangan niyo po bukas ng ating Facebook Live, ang AGMA proper po niyan, alauna ng hapon.
And dire-diretso na po yan hanggang mag-admit proper or yung business proper kung tinatawag. And syempre, yung registration pong sinabi ko, pagkakataon nyo na din po manalo or makasama po dun po sa mga prizes na ipamimigay po natin bukas. Yan, kaya isa po yan sa abangan ng ating mga viewers. Ano po, dun sa lahat po ng nag-register, so ito po yung mga papremyo na pwede nyo mapanalunan. Kaya alas 6 pa lang po ng umaga, abangan nyo na po yung ating link na ipopost po sa page. Kasi po, ito po yung mga pwede nyo mapanalunan. So, tatlong winners po bawat bayan ang mananalo ng 1,000 pesos in cash. Tatlong winners po bawat bayan ang mananalo ng 2,000 pesos. Tatlong winners po bawat bayan ang mananalo ng 3,000 pesos. 3 winners din po ng 4,000 pesos ang mananalo sa bawat bayan. 3 winners din po ang mananalo sa bawat bayan ng 6,000 pesos. 3 winners din po ng 8,000 pesos. At 3 winners din po ng bawat bayan ang mananalo ng 10,000 pesos. Ito po yung mga minor prizes. At ang ating pong major prize ay 50,000 pesos in cash. Isa po ang mananalo sa bawat bayan. So kasama po syempre ang Daet North at Daet South as distrito po na tinatawag sa Canoreco. Yan, yung sana po nakaswerte po kayo. Ano po kaya mag-register na po kayo online bukas at abangan po ang announcement after po ng AGMA or Business Proper. Yung part 3 po ng aming programa ay yung sa Rapon Draw na po yan. Kaya abangan nyo po bukas, bukod po sa AGMA, ay yun pong Rapon na gaganap na mapapanood nyo po sa ating Facebook page. Kaya manood po, mag-register at manalo ng ating mga papremyo. Ang cut-off date po ng ating online registration ay hanggang alauna lang ng hapon. Kaya kung maaari po, mag-register na agad bukas, ano po, pag-post po namin sa Canoreco page. Kaya see you po mga KMCOs live through ating online at dun po sa mismong site po ng ating AGMA.

0: Province, Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio,
2: One Radio.
3: Tindugo na.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black,
3: may balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
10: One Radio, 99.7 News FM. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
11: Ano? Saan? Paano? We, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng kahimangan. Tita Poliana. Ito na nga mga Mars.
12: Ito na nga mga Mars.
11: Ito na nga mga Mars.
12: Ito na nga mga Mars.
13: Bongang morning, Camarines Norte. At syempre naman, sa bayan ng mga balinkinita ng katawan. Good morning, Daet. How's life?
14: Oh, hi!
13: Araw ngayon ng mga pabebe.
15: Pabebernes? Bakit po? Pabebe ko man.
13: Tuwing biyernes. It's another weekend. Kung kaya naman, ready na ba ang ating mga family chat groups para magplano kung anong magandang gawin para sa weekend? Go, go, go, go! Now na! Habang maaga-aga pa. A 28 kan Agosto 2026. We've got only 3 days more to go before we have the brr month. And of course, huwag po tayo kaagad na tumalon doon sa mga pa-Christmas-Christmas na yan. May undas pa. Yun ang ating dapat na focus ngayon. Huwag mo na munang pasilipin sa bintana si Manong Jose Marie. Korik. Whenever I... No! Ekis muna yan. Doon muna tayo sa... Awoo! Diba? Para practical. Huwag tayo masyadong OA sa life natin. Maging practical po tayo. Dapat paghandaan po natin ang undas. Dahil napakahalaga po ng araw na yan, hindi po para kung kanino man, kundi para sa ating mga sarili. Para maalala natin ang mga taong minsang ating minahal. At sila na ay dumayo sa ibang mundo. Hello? Is it me? Or is... Ano? Ini naman po ang sinong lingkod na bako masyadong magayunan pero mahamuton. Jocelyn ng kahibang oran. Tita Pollyanna. Katalamitam ninyo hanggang alas 11 in the morning. Fantastic Friday. Kore-kore-kuki-kuki-kuki-kuki-kuki. Good morning sa ating mga drivers. Lalong-lalo na yung mga truck drivers, yung mga driver ng mga 10-wheeler, mga 6-wheeler na yan. Yung mga driver ng mga bus, mga tricycle, delivery vans, jeepneys, tricycles. Ah, naulit ko na pala. Yung mga bagong paligo, bagong toothbrush, ang sarap. Halik-halikan. Kasi mamaya-maya lang, pag pumasada na yan, ay, amoy grasa na yan. Amoy grasa na maasim-asim. Kaya habang bagong paligo at bagong toothbrush ang ating mga driver, ganon. Siyempre, ingat-ingat lang po, ha? Pero higit sa lahat, mag-ingat sila. Kung nag-iingat ka kasi, tapos sila hindi nag-iingat, wala din. Dapat tayong lahat nag-iingat. Mali po yung sinasabi ninyo na, uy, ingat ka, ha? No. Sabihin mo, mag-iingat ako. Dahil ingat sila. Isipin nyo lang, no? Ikaw ingat na ingat, tapos sila hindi nag-iingat. Ano na mangyayari sa life mo? Oh, tuwang-tuwa si kuya. Siyempre po naman dyan sa mga public markets in the whole province of Camarines Norte. Daet Public Market represent. Woo! Kamusta naman po ang ating mga iba't ibang mga sections dyan? Lalong-lalo na sa Kakanin section. Meron ba tayong karaoke? Uy, namimiss ko na ang karaoke, ha? Ilang linggo na rin ako hindi nababahira ng karaoke ang aking ngala-ngala. Ngala-ngala! And of course, dyan po naman sa meat section. Lalong-lalo na doon sa isang kamukhang-kamukha ni Jericho Rosales. Hello sa'yo. Oh! At syempre dyan po naman sa chicken section, yung tinatawag nating poultry section. May isang gwapo dyan. Matangkad. Matipuno. At ang ganda ng kanyang mata. Kaloka. Sure. Syempre sa iba't ibang mga bayan dito sa Cam Norte. Mercedes Public Market. Uy, kumusta naman June sa Talisay Public Market? Vinton's Public Market. Basud Public Market. Labora Public Market. Kapalonga Public Market. Paracale Public Market. Jose Panganiban Public Market. Ayan! Naka-raise their hands na sila. Good morning! Diyan din po sa San Lorenzo, San Vicente, Santa Elena. Bonggang Market Day today.
2: Oye, mami, tu me conoce?
13: Ang mga natatanging lugar kung saan tayo nagkakapatawaran kahit wala kang kasalanan. Magkulerm-lerm ang panahon. What is happening to the skies today? It's kind of magkulimlingam. Diba, Lola? Lola Bialing? Good morning daw sa'yo. Nag-text na kaagad. Si Siegfried. Sino yun? Sabi ni Siegfried, kumusta naman po si Tita Lola Bialing? Ang sabi ko naman, ayun, tanungin ko muna. Lola Bialing? Tulog pa. Gising na nga ako. Eh bakit kayo humaharok? Yun na nga pa ulit-ulit. Sinasabi ko kaya ako naghaharok para marinig ko ang sarili ko. Dahil pag tulog ako, hindi ko naririnig. Ah, okay. Sige, pagbigyan na natin. Siegfried, pasensya ka na. Wala pa siya sa kanyang ulirat. Nasa ulirat na ako. Wow. Parang horror naman yung boses mo, Lola Bialing. Umagang-umaga. Ay, naku, tumigil ka na. Ano ang panahon ngayon? Dito sa kamar ni Miss Dorte. Ang kasalukuyang kondisyon dito po naman sa Camarines Norte, may ulan sa ilang bahagi ng ating probinsya na may temperaturang humigit kumulang 26 or 28 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahang nasa 26 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura na may posibilidad ng pag-ulan at pagkulog pagkidlat sa ilang lugar. Magdala ng payong, kaya yung nakawala ng payong, pakipalitan niya po. Ang tagal. Mag-ingit din sa biglaang pagbuhos ng ulan at pagkikidlat. Yung iba dyan, pag kumikidlat, nakasmile. Bakit ka nakasmile? Kumikidlat. Akala ko kinukunan ako ng picture ng mga anghel. May camera sila. May camera. Ganon. Ngunit subalit, kailangan po natin ng komprehensibong taya ng panahon. Magandang araw, Camarines Norte. Ngayong Biyernes, Agosto 28, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkinlat sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Temperatura ay nasa humigit kumulang 27 hanggang 32 degrees Celsius. Katamtaman hanggang malakas na hangin mula sa tibog kanluran habang katamtaman hanggang maalon ang karagatan. Mag-ingat sa biglaang buhos ng ulan, lalo na sa mga biyahero at mangingisda. Magdala ng payong at manatiling alerto. Diba? Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tingin sa langit, tingin sa lupa. Ganon dapat ang tamang tao para mapaiwasan na natin kung ano't ano man. Bakit ganon? Parang pinaghalong ano, Mike Enriquez at OG Diaz. Hindi naman! Si OG Enriquez. OG Enriquez? Ay, yung mga mamamalengke ngayon ha, paalala uli, baka kasi nakakalimutan nyo. Huwag magpabango, huwag magsuot ng magarbo, huwag mag high heels, magbasket lang at magdala ng sariling lalagyan ng isda o para naman maiwasan ang pagbabalot-balot ng mga plastic-plastic dyan. Plastic ka na nga. Pa-plastic mo pa yung mga isda mo at mga karne. Magdala ka ng sarili mo. Alagaan natin ang ating kapaligiran. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7. 19 minutes after 9 o'clock ang oras dito sa amin. E dyan sa inyo, anong oras na? Woo!
16: Ito na nga, mga Mars.

0: 99.7 News FM.net. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Ito na nga, mga Mars.
6: Aray mo.
5: Ito na nga, mga Mars.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tinugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Ito na nga mga Mars. Ito na nga. Mga ito Mars. Na nga mga Mars.
13: Por las aguas mar. Vamos a demostrar cómo se hace.
14: Ay ay ay ay. Ay. Nag-chat na ba siya sa'yo? Ang sabi? Talaga? Ang sweet naman. Sabi nga ng mga baduy, sana all, China John.
3: Kaysa ng Cam Nortenios, One Radio, 99.7.ed. Tindugo na! Still with your Josen ng kahibang orin. Pasyal po tayo sa ating TikTok page para naman masiyahan kayo. Masiyahan at masilayan yung aking ganda. Wow. Josen ng kahibangan sa TikTok. I-follow nyo ako. I-follow back ko kayo. Kahit hindi kayo masyadong kagandahan. What? Pareho lang tayo. Actually. Pwede rin po tayong mag-follow sa ating Facebook page 99.7 One Radio Diet Facebook page. Ang ating hotline 0961-447-3923. Ano, namamalengke na ba? O mamamalengke pa lang? O hindi na muna? Mag-desisyon na tayo ngayon. Eh, bakit ka mamamalingki? Biyernes ngayon. Ayaw nga, ano? Bakit? May pinipili bang araw ang pamamalingki? Eh, kasi alam mo, tanungin natin si Cha Lola Bialing. Parang gusto ko na siyang palitan ng Cha Bialing. Sabi naman kasi niya, hindi naman siya mukhang matanda. Eh. Ilang taong ka na, Lola Bialing? Secret. Wow, may pa-secret, secret pa talaga. In a relationship, separated, divorced, or widow?
14: Shigwe. Ay, grabe naman. DJ! Anong paborito mong gulay? Lola Bialing. Kala.
10: El Parison.
14: Kala. Basa. Kalabasa! Oh, I love kalabasa. It's good for your mata. Yes. Ay, hindi biro yan ha. Talaga nung kumain ako ng kumain ng kalabasa, naging malinaw ang aking paningin. Kailan parang nagsisisi ako. Minsan kasi yung

0: at na sinisisig. Yes. Kaya pwede nating isisig ang kalabasa. O, hindi niya alam. O, ngayon alam mo na. Madali lang yan. Inihaw o pinrito ang maliliit na cubes ng kalabasa. Tapos, haluan ng sibuyas, sili, calamansi, at kaunting mayo. Pwede rin lagyan ng tokwa para mas exciting. Para iba't iba naman ang levels of flavor, you know. Ay, masarap to. Try natin na. Kalabasa sisig. Kung paano ka nagsisisig, imbis na karne o kung ano pa man, ang gamitin natin, kalabasa, inihaw o pinrito. Maliliit na cubes.
1: Ito na nga.
0: Ito na nga, Mars. Pwedeng-pwede po natin gawing kalabasa burger patty. Yes, kayang-kayang gawin natin yan. Madali pati. Aba, i-mash mo lang ang kalabasa. Plus itlog. Plus breadcrumbs. Plus sibuyas. Plus bawang. Plus paminta. Hugisin niya na parang burger. At iprito. Ay, ang sarap niyan. Dahil alam niyo kasi may level of yumminess ang kalabasa. Sa kanyang pagiging creamy at sa kanyang texture. Kahit hindi yan karne, ang sarap! Kalabasa burger patty. O, diba? O, ang kulang na lang natin dyan ay ang masarap! Na burger buns na nabibili po dyan sa palengke. Ang dami! At saka mura pa, at saka ang sarap ng pagkakagawa. Siyempre, hindi ko babanggitin yung bakery hanggang di siya nag-chat-chat sa akin. What? Ay, kilalang kilala po ang diet sa masarap na burger buns. At ino-order pa yun.
1: Ito na nga! Mga Mars!
0: Pwede rin natin gawing fries. Crispy kalabasa fries. Hiwain na parang french fries ang ating kalabasa. Balutin sa cornstarch, asin, paminta, at paprika. Tapos iprito hanggang crispy. Ishaw-shaw sa garlic mayo. Wow! O, yung paprika po, nabibili na po yan ng tingi-tingi sa palengke. Yung hindi pa nakaka-try, kasi yung iba kasi nilalagay din yan sa fried chicken. Sa mga kung anong mga lulutuin, nilalagyan ng paprika. Kasi meron siyang level of pagkaanghang na kakaiba. Tapos nagdadagdag siya ng flavor. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-try ng paprika, you paprika now. Now, ilagay natin yan sa crispy kalabasa fries. Inuulit ko po para dun sa hindi nakasagap ng ating mga dapat gawin. Hiwain lang na parang french fries ang kalabasa. Balutin sa cornstarch, asin, paminta at paprika. Tapos iprito hanggang crispy. Tapos isaw-saw sa garlic mayo. Ay, kasarap! Ay, yum-yummy! Kasiram! Meron ding kalabasa dinuguan style. Iku-cube lang natin ang kalabasa na niluto sa bawang, sibuyas, suka at kaunting toyo. Tapos lagyan ng gata para maging malapot at creamy. Pwede rin itong may tokwa. O, kaya maganda yung tokwa ha. Kaya mas magandang bumili tayo ng medyo katamtamang dami ng tokwa. Ilagay lang natin sa ref. Ibabad po natin yan sa tubig. Dahil pwede po siyang additives at pangdagdag lasa na rin. At pangdagdag ngunguyain mo. Diba? Dagdag nguya. Of course, meron tayong kalabasa kare-kare. Kalabasa bilang pangunahing gulay kasama ang sitaw at talong sa malinamnam na peanut sauce. Ganun lang kasimple. Bagay na bagay po yan with

0: Go on.
1: No,
0: I want to try this, Mom. Mom, I want to try this.
2: Arte.
0: Eh, pabebe day nga ngayon, di ba? Pabebernes. Pwede rin kalabasa omelet. O yung iba sabi nila omelet. Pero ang tama pong pronunciation ay omelet. Omelet? Pero pwede rin yung omelet na yan. O yung tinatawag nating torta. Tortang kalabasa. Grated or mashed kalabasa. Itlog, sibuyas, spring onions. Prituhin na parang tortang talong. Pwede rin itong lagyan ng keso. O diba, napaka-bongga. Tortang kalabasa. At kung meron kayo dyang coconut oil, yun ang gamitin natin sa ating pagpiprito. Para medyo naman may konting health value ang ating piniprito. Kasi hindi rin maganda yung masyadong maraming mamantika, no? Prito dito, prito doon. Tapos mamaya, naprito na yung mukha mo. Agay! Diba? Kaya iwasin po natin yung mga iba't ibang mga mantika. Kundi ang gamitin po natin ay coconut oil. At dyan po naman sa ating mga palengke, lalong-lalong dyan sa Diet Public Market, merong isang ali dyan na ang tinitinda ay coconut oil. Bongga po yan, hindi na ikaw mismo ang gagawa. Kasi madali lang naman gumawa ng coconut oil, kaya lang masyadong matrabaho. Matagal ang panahon. Madali pero matrabaho. Ay hindi kasi nag-ano talaga eh. Babantayan mo yun, baka kasi matutong eh. Pwede naman palang bumili dahil mayroon na pong nagbibenta ng coconut oil sa mga palengke. Sana naman, no? Eh, kahit pa paano, meron tayong nagkuhang tip sa ating mga iba't ibang lutong kalabasa. O kayo, meron ba kayong mga iba't ibang klaseng lutuin dyan ng mga gulay, karne, isda? O ayan, i-text nyo na po sa 0961-447-3923. At ikaw ang ating tataguli ang Mars of the Day. Mars of the Day!
3: Ito na nga, mga Mars!
2: Kaysa ng Cam Nortenyo, One Radio 99.7 Diet.
0: Tindugon na!
3: Ito na nga, mga Mars!
2: Alas 9.43 na pong oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na?

0: One Radio, 99.7 News FM. Dot. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
5: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
6: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
10: Ito na nga. Ito na nga, mga Mars.

0: the province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One Radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
0: You're all in One Radio. 99.7. One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnorteños.
0: One Radio.
1: One Radio.
2: Tindugo na.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano? We, ito na nga mga Mars. Aliin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang Diyosa ng Kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga, ito na nga mga Mars.
2: It's the last hour of Ito na nga mga Mars. Still with your Tita Poliana, who's not so pretty, kind of smelly. Goody. I smell goody na mga. Friday na Friday po ang feels ngayon. At everybody's getting ready for another long weekend. You better try to enjoy it and make it a very fruitful weekend. Marami po tayong dapat gawin at silipin dyan sa ating mga tahatahanan, sa ating mga baku-bakuran, at syempre sa ating mga isip-isipan. At dahil po nating... O dahil po, long weekend yan, nako matagal tayong magkakasamang magkakapamilya. Kaya dapat po magandang ating maging activities. O diba, at mag-practice na tayong magsalita na para tayong mga vloggers. Para kahit papano ay nasa uso ka. What? At syempre po, kailangan po nating tutukan ang ating kapaligiran. Iwasan na po natin ang pagsisiga at pagsusunog ng mga papel, mga dahon-dahon dyan. O di kaya lalong-lalo na nun yung nakakasulasok ng mga plastic at mga goma. Sa pag-iikot po natin dito sa Daet, ay marami pong ganyan pa rin ang ginagawa. Kaya po naman, tinatawagan po natin ang mga barangay captain, ang mga barangay kagawad, na sana po naman ay sitahin po natin ang ating mga constituents at pagsabihan sila na meron tayong tinatawag na Clean Air Act. Dito po pinagbabawal ang pagsusunog at pagsisiga. Hindi po yan maganda, hindi lamang po sa ating kalikasan, kundi pati na rin po sa pulmo ng ating mga mamamayan. Mabuti sana kung iyang pag-uusok ninyo at pagsisiga ninyo, ang usok ay dyan lang sa loob ng bahay nyo. Diba? O hindi ho kumakalat po namamasyal at nakakapurhisyo po sa ibang tao na wala namang kamalay-malay. Yung iba na nanahimik sa kanilang buhay, biglang makasinghot sila ng ganyang ewan! Nakakasulasok na amoy. At particular po dito po sa may barangay Pasig, kaya tinatawagan po natin ang ating butihing barangay captain. Very pretty Priscilla Avila. Good morning po ma'am. Barangay Captain, sana po naman ay bigyan nyo ng extra pansin ang sobrang pagsusunog dito sa may bandang Remedios at saka itong magkamangkalapit na mga kalye. Meron po mga taong walang habas na nagpapausok at kung saan-saan po nakakarating ang usok na ito. Ganun na rin po ang ating butihing Barangay Captain sa Cubangbang. Si Barangay Captain Bermundo. Magandang umaga po. Thank you so much. Sana po naman ay patuloy pa rin po nating sinisita ang ating mga constituents tungkol dito sa mga pagpapausok at pagsisiga. Ayan, nauutal ako. Kasi minsan ako ay nagiging biktima. Ako'y nakakasinghot ng aray ko. Ano ba yung nakakasulasok na amoy na yan? Ay, may nagpapausok na naman. Dito lang po sa may One Radio. Naku po! Gabi-gabi na ngayon, halos walang habas. Para bang ano bang kasalanan namin sa inyo at pinaparusahan nyo kami ng ganito? Para lang hakipin namin ang inyong usok. Please lang, sana po naman ay pasyalan kayo ng konsensya na tigil-tigilan nyo na yung pagpapausok na yan dahil nakakapwerhisyo po yan sa ating buong barangay. Salamat po. Yun lang talaga aking piyesa ngayon. At syempre, sa iba't ibang lugar pong nararating ng ating broadcast, kung meron pong mga nagpapausok dyan, ay pagsasabihan po natin. Pwede naman natin pakiusapan na, ay alam niyo po, bawal po yan. Meron po tayong Clean Air Act. Ibig sabihin, tayong lahat ng Pilipino ay may karapatan na lumanghap ng malinis na hangin. At huwag tayong gumawa ng mga bagay-bagay na makakasira dito sa usapang yan. Malinis na hangin, ibig sabihin, huwag tayo magsiga. Ganun. Hindi po tayo titigil hanggang hindi natin mararanasan ang kalinisan ng ating kahanginan dito po naman sa Camarines Norte. And I thank you. Eh baka mentality nyo na yan. Baka mindset nyo na yan. Ang mindset at mentality ay hindi man eksaktong magkakapareho, sila po ay magkakamag-anak. Dahil ang mindset po ay paraan ng pag-iisip o pananaw. Siguro naisip nyo, ay ang mindset ko, alam mo, magpausok ako. Magsiga-siga ako, wala akong pakialam. Yan ang mindset nyo, yan ang pananaw nyo sa buhay. Yan po ay isang mental attitude o perspective natin tungkol sa isang bagay. Mindset mo, magpausok. Wow, okay ka lang. Kaya kung hindi ngayon, kailan po tayo matuto na irespetuhin po natin ang ating kapaligiran? Kailan? Pag sinabi din namang growth mindset, naniniwala kang pwedeng mag-improve. Pwede mong baguhin ang iyong pananaw sa mga pagpapausok na yan. Yung mentality naman, nakasanayang paraan ng pag-iisip o mental pattern. Mas malawak ito at kadalasang tumutukoy sa nakaugaliang attitude, beliefs o approach ng isang tao o grupo. Baka yung lola mo, ang mentalidad ay magpausok tuwing hapon, namana mo yun. Eh baka hindi mo alam, nakakasulasok po yan at nakakasira sa ating kapaligiran. Kaya tigilan na po natin yan, ha?

0: Huwag natin gawing mindset, huwag din natin gawing mentality ang pagpapausok. Kasi pag nagka-problema, eh talaga naman. Sisihin natin yung iba. Ay, hindi ako nagpapausok sila. Pero ikaw may hawak ng posporo. Okay? Minsan ang hirap din namang turuan ang mga matatandang aso. Pero kapag tinuruan mo ito ng maayos, nakukuha din naman. Ganon. Magbago na po tayo. Lalong-lalo na dyan sa ating pang-araw-araw na gawi-gawi. Iwasan na po yung pagpapausok at pagsisiga. Yeah, again po, tinatawagan po natin ang barangay captain ng Pasig Daet, Camarines Norte. Paki-check lang po, Madam Barangay Captain Priscilla Avila, ang mga palipalibot po sa buong barangay natin para po naman ay masita at mapagsabihan natin ng maayos ang ating mga mamamayan na nagpapausok at nagsisiga. Kung saan-saan po kasi namamasyal yung usok na yon. Parang walang katapusan. Ano? Wala kasi. Diyos ko. Magdadalawang taon na po kami dito sa One Radio. Eh talaga namang maya't maya, binibisita kami ng nakakasulasok na usok. So ito man lang. Diba yung mga kapitbahay din dito, nagre-reklamo pa rin pero walang magawa. Ilang beses na rin po tayo nagreklamo, wala rin nangyari. Kaya ngayon po, nagpupursige na po tayo. Tinatawagan po natin ang mga anghel sa kalangitan. Sana po naman ay bigyan nyo ng kapaliwanagan ang isipan ng mga taong nagsisikat, nagsusunog ng kanilang mga basurang papel, basurang kahon-kahon, mga basurang dahon. At lalo na yung mga goma at plastic at mga basura, hindi po yan sinusunog. Sana po naman, mga archangels of the heavens, ay mabigyan natin ng kapaliwanagan ang mga ito. Parang nahihibang na ako. O, yun talaga ang lakas ng tama ng usok, lalo na pag yung parang may kasamang plastic, may kasamang goma. Hanggang magdamag yan, nag-uusok-usok. So, paano? Kumusta naman? Ayos bang amats, reps? Hindi ko alam eh. Ano ba yun? Usok? Plastic ba yun? Goma ba yun? Hindi natin maintindihan kung ano yun. Masyado akong passionate sa mga ganito dahil concerned din naman ako sa health ng ating mga senior citizens at mga kabataan. Hindi po maganda. Nakaka-OPD yata yan, no? Nagkakaroon din ng sakit sa baga ang ilang mga tao dahil dyan sa mga usok na yan. Kung gusto nyo magpausok, ikulong po ninyo yung buong bahay nyo. Doon kayo mag-usok. Kayo lang ang apektado. Baka kasi gusto nyo yung usok eh. Eh kami ayaw po namin. Ayaw po. Kaysa ng Cam Norteños, One Radio 99.7.8. Tindugo na!
1: Ito na nga, mga Mars!
2: Ito na nga, mga Mars!

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Paraminan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars.

Hello. Okay nung gulang. Teka lang. Ako niyo muna tenga niyo, ha? Para kay ate lang to. Ate. Ano, paano ba sasabihin to?

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky La Cochera. Magkaisa tayo.
10: Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
11: Tinugo na.
12: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
13: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
14: One Radio 99.7 News FM Diet.
15: Ponlas a gozar. Vamos a demostrar cómo se hace.

0: Te me jalaste por la mano y me perreaste.
1: Ito na nga, mga Mars. Ito na nga, mga Mars.
2: Nakakatawa yun.
3: Ito pa suave.
2: Biyernes na biyernes po ang feels. Enjoy the weekend, of course, with your family. Gawin nating family-oriented palagi ang ating weekends. Paulit-ulit ko itong ipinapaalala dahil marami din nakakalimutan ang mga ganitong pangyayari. Buhayin na ang family chat group at mag plano kung anong pwedeng gawin, anong pwedeng lutuin, anong magandang activities para po naman sa long weekend. Of course, don't forget your Lolo and your Lola, your Tita and your Titos. Mga senior citizens, kailangan po talagang bigyan niya ng extra attention. At syempre, ang ating mga bagets, bigyan din sila ng mga activities na makakapag-excite sa kanilang intelligence. What? Yes, may ganon. At huwag po natin kalimutan ng ating value formation tips para po naman lumaking maayos ang ating mga bagets.

0: Al sud, San Lorenzo.
1: Vamos a demostrar cómo se hace.
0: San Vicente. Oh, diba? Memorize ko na yan. Sana po naman kahit papaano ay maging maayos ang ating maghapon. Makulimlim. May mga pagbabanta ng pag-ulan. O sa ibang mga lugar, larong-larong dyan sa may mga bulubundukin areas, medyo maulan-ulan. Dyan po sa ating national park, kamusta na po ang ating mga birds dyan? Birds! Meron pa bang usa dyan sa ating national park? Meron pa? Ah, talaga? Eh, yung mga eagles na malalaki. Meron din. Mga unggoy, meron. Yung mga monkeys, di ba, iba't ibang klaseng makak. May makak dyan sa National Park, Bicol National Park. Meron. Nangungutang sa tindahan. Hoy, ay hindi na yan monkey. Gorilla na yan. Peacock, meron. Merong peacock? Talaga? So, ang dami pa pala mga wild animals. Wild animals na nakatira dyan sa National Park. Siyempre, di mawawala dyan yung mga sawa. Diba? Ano pa? Kung meron po kayong mga alam na kakaibang mga hayop na nandyan sa National or Bicol National Park, dyan po naman sa Basud, pakitext nyo lang. Gusto namin silang makachatmate. Chatmate? May waterfalls ba dyan? Meron din. Sige, punta tayo dyan. One of these days.
2: Con el ritmo más cabrón, el parizón.
0: Kumusta daw dyan sa Tuaca? What? Tuaca, Basud. Marami daw guwapo dyan. Uy, sino may sabi? Sila din nagsabi nun. Yan po sa Barangay Gahonon. Good morning. Mandulungan. Kumusta na? Log on. Magang. Malapit lang ang magang, di ba? Kamen Bugon, how's your morning? Ayan, para maging party po kayo ng ating ito na nga mga Mars, mag-chat lamang po kayo or mag-text sa The Tita Pollyanna Show Facebook page. Ganon din po sa 99.7 One Radio Diet Facebook page. 0961-447-3923. May restaurant ba dyan sa Bicol National Park? Meron. Wow. So meron pala lahat dyan. Bakit wala pa nagyayaya sa akin? Gusto ko maglakad-lakad dyan sa loob ng kagubatan ng Bicol National Park. Baka dyan ko na matatagpuan ang matagal ko nang hinahanap na peace of mind. Wow! Kailangan po natin yan. Kaya pagyamanin po natin ang ating mga natitirang kagubatan para naman pwede pa nating pasyal-pasyalan. Dahil dyan po talaga nang gagaling ang pinakamatinding peace of mind. Yung mga taong merong anxiety, naku, nagagamot po sila ng kagubatan. Maglakad-lakad lang. Siyempre, dapat may kasama sila. Masarap din magbaon, magpiknik dyan sa loob ng kagubatan. Namimiss ko na kasi yung panahon ko nung aking kabataan, ako'y naglalakad sa kagubatan ng Mindanao. Yan. Dati akong giraffe. Dati akong giraffe. Oh.

0: Sana po naman kahit paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan today sa ito ng mga Mars. Monday, magkakasama po tayong muli. Alas 8:30 hanggang alas 11. Susunod na si Jonah, atribida ng bayan. Alas 11 hanggang alauna. At syempre, once upon a turntable, alauna hanggang alas 3. Galaw-galaw, kahit wala kayong time, alas 3 hanggang alas 5, retro jam. So, one. Mga pagbabalita kasama si Erickson at si Bernadette sa Parada 30, alas 5 hanggang alas 5:30. Si Kuya Billy sa Happy Healthy Show, 5:30 till 6 o'clock. And of course, magbabalik pong muli ang inyong Josie ng Kahibangorn, Tita Pollyanna sa The Tita Pollyanna Show, 6 o'clock. Until then, have a really exciting, nourishing Friday.
1: Ito na nga, mga Mars!
2: Ito na nga, mga Mars!

0: Wicked. 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and

Alam mo, mas okay na rin ganyan. At least hindi umabot sa kasalan. Imagine mo na lang, forever kang ganyan. Buti na lang maaga, na-reveal ang plot. Hindi ako talo dito, ikaw yung may habit na mag-drop. Hindi mo

Ito na nga mga Mars, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, kasama ang Diyosa ng Kahibangan, Tita Poliana, sa One Radio 99.7 News FM.

0: province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio.
1: Tindugo na.

Magandang hatang hali po sa inyong lahat! At ligaya! Ngayon po ay araw ng 28 ng Agosto, taong kasalukuyan. Yes! Mga kasama niyo po si Jonna Atribida ng Bayan, alas 11 hanggang alauna ng hapon. Vibe check tayo, chika ang mahanghang, lasang atribida, kwentuhan, chismis at musika. Pagdating ng alas 12, tayo ay balitaan at ating alamin. Siyempre, hindi mawawala ang Jonna Atribida Loves You, servisyong publiko, pag-ibig, buhay at iba pa.

Yes, kaysa ngayong umaga, maaari po tayo mag-usap-usap sa aking numero 0976231-6735. Isang magandang tanghali po dyan sa sentro ng Daet. Yung iba nakapagpalengke na at yung iba naman ay mag-iisip pa lang ng ulam.

0: kayo'y nakikinig kay Jonna at Tribida ng Bayan. Dito lang sa One Radio Diet. Tindugo na! One Radio. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Yes! Kasama niyo pa rin po si Jonna at Tribida ng Bayan. Eto mga kaisa ang kasalukuyang panahon natin dito sa Daet Camarines Norte. Yes, ang panahon natin ay maulap na may temperaturang 32 degrees Celsius. Ngunit ang pakiramdam o feels like na temperatura ay umaabot sa 38 degrees Celsius. May katangtamang hangin mula sa timog kanluran na may bilis na 13 mph at humidity na 65%. Inaasahan ang pabago-bagong lagay ng panahon ngayong hapon na may tsansa na bigla-bigla ang pag-ulan at localized thunderstorm. Maaari mong tingnan ang detalyadong ulat. Ayan, makikita natin yan sa weather update ngayong oras hanggang sa mga susunod na tatlong araw.

Eto pa, shoutout naman dyan kay Marnis Japan Surplus. Wow! Congratulations kay Marnie Flores. Talaga naman, Marnis Japan Surplus. Para sa mga home appliances at mga Japan anek-anek, ayan, hanapin nyo lang po si Marnie Flores.

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
7: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
8: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
0: Vibe check! Chikang manghang, lasang atribida, kwentuhan, chismis, at musika.
10: Yes, 11:32 in the morning. Andito pa rin po tayo, John at Tribida ng Bayan.
11: Kasang radyo, simula na ang kwentuhan. Dito sa Cam Norte, may bago.
10: And a shoutout daw po kay
11: Boses ng Bayan natin.
10: Shoutout ma'am kay Andres Dalonsapi. Ayan, saka kay Puto Karaskal, yan po ay from Marites Salamera. And syempre, thank you for watching kay Venus Ira. From Tita Susan Morales Rojo Reyes, ayan, from Manila with love. Shoutout kay Nanay Pina dyan sa Katabagwangan, Kapalonga. Ingat kayo lagi, love you.

Siyempre may nagpapabati po. Batiin natin siya. Kuya Winnie Diaz. Ayan, Kuya Winnie. Hello po, isang magandang tanghali dyan sa Audio Vision Electronics. And syempre, ay inyo bang mga refrigerator, nagluluko ba o ang washing machine mo? Hindi ba lumalamig? Nakakasira ba ng araw? Ayan, magtiwala at hanapin ang Audio Vision Electronic Services. Meron po tayong mga profesional na mga magsisiayos. Ayan, bisitahin nyo lang po dyan sa Purokdos, Happy Homes Phase 3, Barangay Magang, Daet, Camarines Norte. Pwede nyo rin pong tawagan sa numero 0991-544-1882 para sa Advanced Multi-Appliances Troubleshooting. Ayan. From precision TV repairs and deep aircon cleaning to comprehensive maintenance, hanapin nyo ang Audio Vision Electronic Services, owned and managed by Moises Assis.

sa libo-libo nating manonood. Ayan, good morning po sa magandang tanghali kay Sir Roland Tevez dyan sa Mercedes. Batiin din natin ang A4, Senyoras y Senoritas. Nakita natin dito si Honey Lee.

Shoutout din from Mr. Edwin D. Jesus. Ayan, shoutout na po. Shoutout, shoutout. Sa lahat ng andyan na nakikinig sa Provincial Government of Camarines Norte, isang magandang tanghali.

Batian rin natin si Sir Nolly Bainyaria, isang masugid na tagapakinig ng ating palatuntunan. And syempre, abangan natin ito si Sir Nolly tuwing Martes at Huwebes, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ayan, makakasama natin si Sir Nolly Bainyaria tuwing Tuesday and Thursday, 12 to 1.

natin 11:49 in the morning. Wuhan. Kasama niyo pa rin po si Jana Tribida ng Bayan.

Yes, mga Kaisa, in-share ko lang po ha itong text sa atin ng isang tagapakinig. Ang ulam niya ngayong tanghali, ano po? Ito ang ulam niya, sabi niya, ginataang paksiw na isda. Ayan, ano po ba ang ginataang paksiw? Sabi dito, ginataang paksiw na isda na tilapia. Ayan, ang sarap nun, tilapia. Na medyo maanghang.

Ito pa, i-share din natin mga kaisa yung sikat na regional na dishes dito sa atin sa Camarines Norte. Itong, alam niyo po ba itong sinantol? Ay, syempre naman. Lagi-lagi natin niluluto ang sinantol. Ito, madali itong hanapin dyan sa sentro ng Daet. Siyempre yung sinantol na maraming sili at bagoong. Ayan, sarap niyan.

0: Mad cause I'm so fresh, fresher than you. I'm fresher than you. Fresher than you. Oh.
1: One Radio, 99.7 News FM. .10.
2: Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
7: Vibe check. Chikang manghang, lasang atribida, kwentuan, chismis, at musika.
8: Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
10: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
11: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
12: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
8: The Province, Camarines Norte. The Station, One Radio. The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7. One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio. One Radio.
13: Tindugo na.
8: Yona at Ribida, alas 12 na. Balitaan at ating alamin. Yona at Ribida, alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
13: Magandang araw, narito ang mga pangunahing balita sa oras na ito. Ako si Jonna Morales at ito ang Jonna Atribida, alas 12 na! Ang mga balitang mahalaga na papanahon at dapat ninyong malaman dito lamang sa kaisa ng Cam Norteños, One Radio 99.7 at Tindugo na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa!

Para sa headline ng mga balita, international organization at iba't ibang bansa nagpadala ng tulong sa Nepal matapos ang mapinsalang flash flood. DOST pinalakas ang kampanya para sa maraming estudyante sa malalayong lugar ang mabigyan ng scholarship. Pilipinas government at Meta papalakasin ang kooperasyon versus online threats sa mga kabataan. Talakayan hinggil sa status of visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas at UK, nagsimula na. Habagat magdadala ng

0: Yona at Tribina alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Para sa detalye ng mga balita, Balita International. International organization at iba't ibang bansa ang nagpadala ng tulong sa Nepal matapos ang mapinsalang flash flood. Patuloy ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang bansa at international organizations para sa Nepal matapos ang mapinsalang flash flood na kumitil ng dose-doseneng individual at nag-iwan ng malawakang pagkasira ng mga tahanan at iba pang infrastruktura. Ayon sa ulat, nagpadala ang India ng 10 metriko toneladang relief supplies kabilang ang mga pansamantalang tirahan, kumot, hygiene kits, solar lamps at mga gamot. Naglaan naman ang International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ng 1,000,000 Swiss francs o humigit kumulang $1.24 million para suportahan ang Nepal Red Cross sa relief operations. Ayon pa sa ulat, nagbigay rin ang Estados Unidos ng $500 at nagpapadala ng disaster response advisors. Samantala, nagbigay naman ang China ng emergency supplies at cash assistance habang naghahanda naman ang European Union ng karagdagang tulong. Nagpaabot din ang World Health Organization ng mahalagang medical supplies at multipurpose tents. Patuloy naman ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nasalanta habang patuloy ang search and rescue operations, lalo't daan-daan pa ang nawawala mula sa mga lugar na matinding naapektuhan ng baha.

0: Yona at Trivida alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: One Radio 99.7. One Radio.
2: Para naman sa balitang nasyonal, DOST pinalakas ang kampanya para sa maraming estudyante sa malalayong lugar ang mabigyan ng scholarship. Tiniyak ng Department of Science and Technology, DOST, na maipaabot ang scholarship programs sa mga estudyante na nasa malalayong lugar. Ito ay bilang pagsuporta sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ang mga scientist, engineer, researcher at mga innovator sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maredon Sahagon na pinalalakas nila ang kampanya tungkol sa scholarship para sa mas maraming Pilipinong estudyante ang makinabang. Lalo't isinusulong ang dagdag budget nito para sa susunod na taon. Nasa 8.67 billion ang panukalang budget para sa science and technology programs sa 2027 kung saan inaasahang masusuportahan ang 667,504 scholars sa buong bansa.

Balita nasyonal pa rin, Philippine government at Meta, palalaksin ang cooperation versus online threats sa mga kabataan. Nagkasundo ang pamahalaan at Meta na palakasin ang kooperasyon laban sa disinformation, harmful content, at mga banta ng karahasan sa internet, particular sa mga kabataan. Resulta ito ng pagpupulong ni Department of Information and Communication Technology, DICT Secretary Henry Aguda at mga opisyal ng Meta. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang proteksyon sa mga bata at kabataan online. Kabilang sa mga napagkasunduan ang pagbuo ng Technical Working Group para mapabilis ang koordinasyon at pagtugon sa harmful content at pagtatalaga ng Meta ng contact point para sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa Pilipinas. Muling tiniyak ng Meta ang Zero Tolerance Policy laban sa child sexual abuse and exploitation material at ang patuloy na pakikipagtulungan sa law enforcers sa mga investigasyon, lalo na sa mga kasong may agarang panganib sa mga bata. Magtutulungan din ang pamahalaan at Meta sa pagpapalakas ng digital literacy at paglaban sa disinformation at harmful content. Nakatakda rin bumisis sa Maynila ang kinatawan ng Meta para maisa-formal ang cooperation framework.

0: Yona at Tribina alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Balita international pa rin. Talakayang hinggil sa status at visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas at UK, nagsimula na. Ikinasa ng Department of National Defense ang pagpasok nito sa isang kasunduang kahalintulad sa Visiting Forces Agreement, BFA, sa United Kingdom. Ito ay makaraang simula na ng dalawang bansa ang pagtalakay sa Status of Visiting Forces Agreement na layuning paigtingin ang ugnayang pangdepensa at pagpapalakas ng puwersang militar. Pinangunahan ni Defense Undersecretary for Acquisition and Resource Management, Salvador Melchor Mison, ang negotiating panel para sa Pilipinas. Binigyan din ito ang mas malago at mas malalim na ugnayan ng Pilipinas at UK sa aspeto ng depensa at pakipagtulungan sa pagtataguyod ng rules-based international order. Nakatutok ang talakayan sa enhancements ng Strategic Defense Initiative, interoperability sa pagitan ng mga hukbo at mutual commitment para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon sa Indo-Pasipiko.

Para naman sa balitang sports. Gilas Pilipinas, handa na makabawi laban sa Jordan. Handa na ang Gilas Pilipinas para sa pagharap nila kontra sa Jordan para sa Window 4 ng FIBA World Cup Asian Qualifier ngayong araw. Agosto 28 taong kasalukuyan. Disidido ang National Basketball Team ng bansa na makabawi matapos nang talunin sila ng Jordan noong 19th Asian Games sa Hangzhou, China noong 2023. Ang nasabing pagkatalo noon sa score na 70-60 ay maituturing na isang malaking sampal para sa Gilas Pilipinas dahil ito ang nagtapos sa 61 taon na pagkamit nila ng gintong medalya sa quadrennial event. Ilan sa manlalaro noong Gilas Pilipinas na nakaharap ng Jordan sa Asian Games ay sina Chris Newsom at Scottie Thompson.

Para naman sa ulat panahon, habagat magdadala ng malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Nagbabala ang pag-asa sa malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Weather update ng PAGASA, posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa. Kabilang ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Inaasahan hindi makaranas ng mga pulupulong pag-ulan o thunderstorm ang nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Asahan naman ang mainit na malinsangang panahon sa ilang lugar sa Mindanao. Samantalang isang low pressure area ang patuloy na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility na namamataan sa layong 865 km east of extreme northern Luzon. Papangalanan ang low pressure area kapag ito ay naging isang bagyo at tatawaging Pilandok. Ito na ang ikalimang bagyo ngayong buwan ng Agosto at ika-16 na bagyo naman ngayong taon. Ayon sa PAGASA, may medium chance na maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.

0: Yona at Rivila alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: At yan po ang kalipunan ng mga pangunahing balita sa oras na ito. Ako po si Jana Morales. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Para sa mga susunod na ulat at pinakahuling kaganapan, manatiling nakatutok dito sa kaisa ng Camnortenos. One Radio 99.7 ta at tindugo na. Ang aming pagbabalita ay hatid ng Vast Coffee Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po ito sa lahat ng butika, grocery at supermarket nationwide. Ako po si Jana Morales. Magandang araw at maging laging mapanuri sa bawat balita.

Time check tayo mga kaisa. Anong oras na ba? It's 12:30 in the afternoon. Isang pagbati mula kay Miss Lynn Era, Marita Salamero, musta na? At kay DJ Jana Morales, miss you, mama.

province. Camarines Norte. The station. One radio. The frequency. 99.7. Ito ang One Radio. 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio. 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenos. One Radio. One Radio.

0: ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Jona Atribida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.
2: All this wild, wild love of ours, it can't be tamed. All this wild, wild love of ours, it can't be tamed. No, for better or for worse.
3: Yes, mag-usap-usap po tayo ng usapang buhay, chika at iba pa. Siyempre, hindi mawawala ang serbisyo publiko. Kaya naman, i-text niyo po ako sa numerong 0976-231-6735. Ulitin ko po, 0976-231-6735. Sa lahat ng mga gustong may ipabatid, ipahatid, iparinig, sa ating mga kababayan, open na open po ang One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños, tindugo na. Ako po ay inyong sasamahan hanggang mamayang alauna ng hapon. Kumusta po ang lahat? Kumusta ang pananghalian?

Yes, mga kaysa, yung palagi nating paalala, mag-ingat-ingat po ang ating mga tricycle driver. But baby, we could try tonight. Hindi lang po yung mga tricycle driver, syempre yung lahat ng naandyan sa ating kalsada.

From Dudo Edgardo Fernandez Pado, mag-usap ng ano? Mag-usap ng anik-anek. Ibig, buhay at kung ano-ano pa.

Ito po from Miss Venus Ira. Shout out base sa mga firefighter ng Kapalonga Station. Lalo na sa anak ko palagi. Mag-ingat kayo dyan. Yes, isang magandang pananghalian sa Kapalonga Firefighter Station.

And syempre, hi to Mr. Christian Macenas. Ayan, nanunood po sa atin dito sa One Radio 99.7 Daet, kaisa ng Camnortenos, Tindugo na!

Batiin rin natin si Ms. Mina Rojas. Ayan, habang nagda-drive papuntang school at pagsundo kay Eli Pot. Isang magandang tanghali. Ingat-ingat sa pagda-drive. Hi, Ellie!

Jonah Atribida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa.

Yeah, shout out to Miss Lynn Era dyan sa kanyang tindahan sa Barangay Kamambugan, yung kanyang laundry. Pwede tayong mag-sponsor. I mean, tumatanggap tayo ng sponsorship. Punta lang po kayo dito. Siyempre, hanapin niyo po si Jana Morales. Or pwede naman po kayong mag-text sa aking numero yung 0976-2316735. Ayan, ulitin ko po ha. 0976-2316735.

Time check tayo mga ka-Ace at 12:47 in the afternoon. Yung lahat pong senior citizens dyan sa Barangay Magang, isang magandang tanghali po at naway nakapag nagsipagkain na po kayo. Ayan, nabubulol-bulol na si Jana at Rubina. Mamaya ako na naman ang kakain.

Binabati ko rin yung lahat ng ating PWDs dyan sa Barangay Magang. Ito talagang masisipag at mga aktibo sa ating barangay. Kay Ms. Lillian Bilista, isang magandang tanghali.

Yes, thank you for watching kay Kuya Donald Madrid Cruz dyan sa palengke ng daet. Rather sentro ng daet.

Time check tayo mga kaisa, 12:54 in the afternoon. Salamat sa pagsama-sama sa panangalian, sa pagtutok kay Jana Atribida ng Bayan. Dito lang yan sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Cam Norteños, tindugon na! Mga kaisa, hanggang sa muli sa susunod na araw. God bless everyone. Love you more.

0: Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po niya sa mga butika sa supermarket nationwide. Sarong Pilipino ang na-report na nawara, magalis ang pagtamakan flash flood sa Nepal. Sigon sa Nepal Tourism Board na ang Pilipino ang kabali sa 644 katao na na-report na nawara huli sa flash flood. Daima nagpupundo ang mga otoridad, nga nang dagos na napon ang mga na-report na nawara. Magagandumang nagkaigwanin flash flood sa Botekoshi, Asintreshuli River sa Rosua Nuwakot, Dading at Gorka kang Miyerkules na banggi. Sa nasabing insidente, nag-abot na sa 1,300 ang nagadan. Nagpadara naman ang ibang nasyon kansendang rescue teams, nganing marikas na mahanap ang mga na-report na nawara huli sa flash floods. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, armo ko si Erickson Brutas, tintuguna.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal, at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tinugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
11: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black,
15: also available.
16: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Radio, 99.7 News FM.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Cricket music and beyond. One Radio. 99.7.
8: Once upon a turntable.

0: Province, Camarines Norte.
1: The station,
0: One Radio.
1: The frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio,
2: One Radio. Tindugo na.
3: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang Barreta sa oras ni

0: Natod sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Nasa 7,000 metrikong tonelada pa sana ang abaka production bago matapos ang taong 2026. Susog sa Filipina Katanduanasa. Sigon kay Filipina Katanduanes Provincial Fiber Officer Bert Los Wagro, nahababa ang produksyon huli sa mga naraot kan bagyo kon kaya mahalat pa bago ang recovery kaini. Daiman subot maabot ang target na produksyon ngunya na taon na nasa 7,000 metrikong tonelada sana alagad. Posible subot na madagdagan pa ini asin aboto ni na 10,000 na metrikong tonelada sa pagtatapos kang presenting taon. Mantang panaka-nakaan pag-uuran dara kan epekto kan habagat asin igwang banta kan Super El Nino sa nasyon pinaglalaoman man na magkakaapektaran pagkakaiguanin mga diseases. Sinabi ni Los Wagro na nakakaapektaran mga diseases sa produksyon hulit asarong taon. Poco mas o menos 2 milyones na kilos ang nawawara na haros katumpad ni na 2,000 metrikong tonelada ni abaka. Pangapodan kan opisyal sa mga abaka farmers na kun malala ang epekto kan init kan panahon as in mga diseases, magsagibunin mitigation as in measures as in pangatamanan ini nga ni da'y maapektaran ang produksyon. Iyan ang barata sa oras na ini dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Panawon, tindugo na.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang, maya't maya'y gumigising sa damdaming, nagmahal, minamahal, at magmamahal. Once upon a turntable. Vinyl memories. Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit.

0: Kahit walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
4: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
7: Tindugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para doon na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daed.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo, ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM.

0: us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: The Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
2: Tindugo na.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang baratas sa oras na ni natunsindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindiyan sa mga butikas and supermarket nationwide. Nagpaabot nin pakikidumamay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Nepal. Makalis ang maywasang flash flood na nagtama sa mga nayon sa border ka Nepal as in China. Sinabi kay ni na nakikizumaro ang Pilipinas sa mga pamilyang nawa araning parangat sa buhay asin nagpapangadji para sa saindang katatagan sa tahawkan traherya. Sigun sa mga report, nagabot na sa labi sa 300 ang nagadaan, mantang 1,300 ang nawara, makalis ang mapuminsalang pagbaha kan Miyerkules. Mientras tanto, sinabi kan Malacanang nawara pang nairis ng Filipino casualty hanggang Webes kan aga. Padagos na nakikipagkoordinar ang gobyerno sa mga otoridad ka Nepal asin sa Filipino community nganing matukoy kung may mga Pilipinong naapektaran. Basado sa datos, may 18 OFW asin 128 Pilipino sa Nepal. Iyan ang dagdag na marata sa oras nini. Dapat lambang barata. Aramo ko sa Erickson Brutas din tuguna.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. Diet. Retro Jam on One. Retro Jam on One.

0: Fun Radio, 99.7 News FM. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
6: You're listening to One Radio. One
7: Radio. Cricket music and beyond. One Radio. 99.7 Retro Jams.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One.

0: 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jams.

0: Retro Jam on One.
1: The Province.
2: Camarines Norte.
1: The Station.
2: One Radio.
1: The Frequency.
2: 99.7.
1: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
2: Magkaisa para sa tamang balita,
1: impormasyon,
2: aliwan,
1: at mga musikang paborito.
2: Your All-in-One Radio.
1: 99.7 One Radio Diet.
2: Kaisa ng Camnortenos.
1: One Radio.
2: One Radio.
3: Tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita.
6: Oras-oras balita.
5: Oras-oras balita.
7: Hapon, Bicolandia, uyana ang bareta sa oras nini. Nato desayndo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Ipigdisignara si Attorney Jeremy Lotok bilang bagong Regional Director ka National Bureau of Investigation Region 8. Ipigiras ang nasabing impormasyon sa paagikan kumpirmasyon ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdo sa magalihis ang pag-uulay as sinapagpanggap sa bagong opisyal kan ahensya. Antes ang sa iyang bagong puesto sa Eastern Visayas, nagserbi si Lotok bilang Regional Director kan NBI Bang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao UBARM as naging happy man kan NBI Cybercrime Division. Mararumduman na naging parte man si Lotokan Orolay makalihis magserbing testigo kan prosecution.

0: investigation sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kan Hulyo taong 2011. Kasunod kan pagkakadesignar bilang bagong regional director kan NBI Region 8. Liwat na natauwanan ni doon ang mahiwas asin makulor na karera ni Lotoka. Nasa labing 12 taon na ining nagsiservi sa NBI. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawon at tindugo na.
1: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: I-add safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia. At higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna, atribida ng bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow, gustong-gusto ko yan.
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
14: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
13: Healthy na?
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black,
14: may balak.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
15: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
16: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
17: You're listening to One Radio.
18: One Radio.
19: Cricket music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam.

0: Pagbibintas, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam on One.

0: Haste FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio. News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia. Barada 30, international, national, local, sports, as in weather update. Barada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Barada 30, sakay na. Barada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City, Albay, at sa One Radio 99.7 News FM Taep, Camarines Norte. Barada 30, yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Katunsendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, asin kam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
1: Sa headlines kan mga parada nin barata. Barangay Matagbak, Tabaco City, idiniklarar ng drug clear.
2: 5 milyones de pesos na tabang pinensyala para sa Community College of Manito. Aprobado na kan sangguniang panlalawigan kan Albaya.
1: Suspek sa pangraot sa mga imahen sa sarong simbahan sa Ginobatan, Albay, na bistuna.
2: Grupo ni Naparaoma, sinabing dai dapat ibasol sa namamanuaan ang food wastage.
1: Abaca production bago matapos ang taong 2026, nasa 7,000 metric tons pasanaw.
2: Aktibidad kan Bulkang Mayona, lalaoman pa huli sa nakatambak na magma sa agihanin magma sigon sa Febops.
1: Sa lado nasyonal, sarong Pilipino na ireport na nawara sa flash flood sa Nepal.
2: PBBM nagpaabot ni na pakidumamay sa Nepal makalis ang labing pagbaha.
1: Mga alias sa confidential funds dahi subot maihahambing sa mga bayani sigun sa palasyo.
2: Aloka Boss, hinali na sa propuestong 2027 DPWH budget sigun kay Secretary Dizon.
1: Senador Legarda, igwang serious illness kaya nakalive sigun kay SP Gatchalian.
2: Attorney Jeremy Lotok ipigdisignara bilang bagong NBI Region 8 Director.
1: Statement ni Senador Padilla sa paggamit ni pseudonym, posibleng estratehiya sigun sa sarong grupo.
2: Monetary Board itinaas ang target reversed for repurchase rate nin 25 basis points.
1: Sa luwas kanasyon, FBI nasawata na ang Chinese hacking group na nang biktima sa nagkapirang government offices sa Estados Unidos.
2: 1389 binawian nin buhay 517 foreigners kabali sa nawawara sa flash flood sa Nepal.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Biyernes, Agosto 28, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, as in sa 99.7 One Radio News FM Daen. Siling man, nahiling mabagutan ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30.
1: Ara kitas niya to alas 5 sa isnin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nandiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.

0: Idiniklar ng drug clear the barangay and barangay Matagbak sa Tabaco City. Makalis ang isinagibong deliberation as in validation sa irarangkan barangay drug clearing program. Inaprobaran kan Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program ang deklarasyon. Makalis ang masusing pagsusuri sa mga kinakaipuhan kan barangay. Sigon sa mga otoridad, nagiresulta ini kan koordinasyon kan Barangay Anti-Drug Abuse Council, City Anti-Drug Abuse Council, Tabaco City Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency, as in iba pang concerned agencies. Padagos man ang pigsasayibong prevention, education, as in monitoring, tanganing mamantinir kan nasambit na barangay ang drug cleared status. Kainin.
1: Aprobado na ka na sangguni ang panglalawigan kan albay ang resolusyon na nagtataong otoridad kay Governor Noel E. Rosal na magperma sa Memorandum of Agreement kasabay ang banwaan kan Manito para sa padagos na operasyon na kan Community College of Manito. Ang resolusyon ani naprobara na kan Committee on Laws, Rules and Oversight as in Committee on Education kana sangguni ang panlalawigan na pinamamayuhan ni the Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz as in Juan Miguel Ricardo Salcedo. Nakapalaog sa panukalang MOA ang 5 milyones de pesos na tabang pinensyala na formal na inagad kan banwaan kan Manito sa paagikan sangguni ang Bayan Resolution Number 61-2026. Ang nasambit na kantidad ang augmentation report para sa pasahod kan lawful compensation kan mga teaching as in non-teaching personnel kan Community College of Manito. Basado sa Provincial Legal Office Legal Opinion Number 151, Series of 2026, warang legal impedimenta sa pagpapautobkan panukalang MOA. Nilinaw man sa report na ang tabang pinansyal ang subsidiya para sa banwaan kan Manito. Asin ba ko ibig sabihon na pag-ako kan gobyerno provincial kan albaya sa mga responsibilidad pinansyal kan banwaan na? Ang financial assistance ang magahali sa fiscal year 2026 annual budget para sa LGU subsidy. Bago ang pagtaas kang tabang pinensyal, kinakaipuhan mo na magsumitikan banamaan kan Manito nin mga kinakaipuhang authorization as in certification. Kaiba na ang authorization para sa municipal mayor na maglaoga sa kasunduan as in nagresibe nin tabang hali sa gobyerno provincial kan albaya. Obheto kan MOA napakusugon ang kooperasyon sa pangultangan kan gobyerno provincial kan albaya as in kan banwaan kan Manito para sa padagos na pagtaonin serbisyong pang-edukasyon sa mga estudyante kan Community College of Manito.
2: Sa ibuli ang panlalahigan kan albay news update.
0: Nabisto na kan mga otoridad ang individual na nasa likod kan pagpuputol nin payo sa imahin kan Our Lady of Lourdes as in St. Bernadette sa San Lorenzo Ruiz, Quasi Parish sa Barangay Masarawag, Ginobatan, Albay. Sigon kay Kapitan Vicente Baliat na may kondisyon subot sa isip ang suspect as in posibleng inabot ini kan oras na inantugan kaini nin gapo ang mga nasabing imahe. Dinaraan suspect sa sarong health professional alagad ibinalik ini sa saindang barangay kalis na mariman ang simbag kaini sa psychiatrist. Dugang kan kapitan na na-restore na ang mga nasabing imahen sa presente. Mientras tanto, iniman ang primerong bes na nangyari ang siring na insidente sa saindang barangay.
1: Naningdugan ang sarong grupo ni mga paraooma na dapat ibaswala sana sa mga namamanwaan ang food wastage sa Pilipinas. Inian kasunod kan datos kan Philippine Rice Research Institute na nasa 542,477 metrikong tonelada nin milled rice kada taon ang nasasayang. Rason nga ni naibusol o ibusol kang Department of Agriculture ang responsabling pagkonsumo. Sigon kay Bantay Bigas spokesperson Kate Estevelio, natunay na igwang mga nasasayang na pagkaon sa mga restoranta asin mga karinderya alagad. Bako inian solamenteng rason kan pagkakaigwa ni nasasayang na pagkaon. Sinabi kan opisyal ang kawaranin mga post-harvest facility as in drying facility na saro sa mga rason kaya dakol ang nawawarang pagkaon sa Pilipinas. Paliwanag ni Estavellio na sa labing pagtios ngunyan, warang si Isay man ang ordinaryong namamanumaan ang voluntaryong magsasayang ng pagkaon. Kasabay kaini tinaumang doon pa kang nasabing grupo ang pangangaipo sa pagpapalangkaw kang lokal na produksyon nga ni na magkaigwanin ka syertuhan sa pagkaon.
0: Nasa 7,000 na metric tons pasana ang abaka production bago matapos ang taong 2026 susog sa Philfida Catanduanes. Sigun kay Philfida Catanduanes Provincial Fiber Officer Bert Losuegro, nahababa ang produksyon huli sa mga naraot kan bagyo kun kaya mahalat pa bago ang recovery kay ni. Day man subot maabot ang target na produksyon ngunya na taon na nasa 7,000 metric tons sana. Alagat posible subot na madagdagan pa ini asin abuton din 10,000 metric tons sa pagtatapos kan taong 2026. Mantang panakanaka ang pag-uran, darakan epekto kan habagat asin iguang banta kan Super El Nino sa nasyon. Pinaglalaon man na makakaapektar ang pagkakaigwanin mga diseases. Sinabi ni Losuegro na nakaapektar ang mga diseases sa produksyon. Ulta sa sarong taon, kumigit kumulang 2 milyones na kilos ang nawara sa haros katampad ng 2,000 metric tons ni nabaka. Pangapudan kan opisyal sa mga abaka farmers na kung malala ang epekto kan init kan panahon asin mga diseases, magsagibon ng mitigation asin measures asin pangatamanan ini, nganit ay maapektaran ang production.
1: Mientras tanto, nagpatanid ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na posibleng magpadagos pa ang aktibidad kan Bulkan Mayon, maka ligis ang nagkaperang beses na pagbuga kay Ninin Abo. Sigun kay Fibox Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Marito Bornas na maski pa nagpundo na ang mga materyales sa forma kan lava flow, igwa pa ni nakatambak na magma sa agihanin lava as inagpapalwas pa ni Abo sa iraram kan magma chamber. Ag na irehistrong ash emission sa nakaligis na mga aldaw ang may koneksyon subot sa pagbuga kan volcanic gas hali sa crater kan Bulkang Mayona. Dagdag pa kan opisyal, nasa hastangon niya na daipan nagbababa ang sulfur dioxide emission kaya nagtitinerman sa alert level 2 ang kamugtakan kan Bulkana. Sigun kay Bornas, na ang halangkaw na sukol kan sulfur dioxide ang hudyat na igwang panibagong magma sa irarong kan Bulkana. Aminado man ang opisyal na kakaiba ang aktibidad kan Bulkan Mayon ngunya na taon kaya dai dapat magpaka kampante.
2: Parada 20!
0: Alas 5:14 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabubakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barada 20! Barada 20! Barada Nasyonal!
0: Sarong Pilipino ang na-report na nawara, makalis ang pagtamakan flash flood sa Nepal. Sigon sa Nepal Tourism Board na ang Pilipino ang kabalis sa 644 katawo na na-report na nawara uli sa flash flood. Dahil man nagpupundo ang mga otoridad, nganing dagos na hanapon ang mga na-report na nawara. Magigirumdumang nagkaigwan ng flash flood sa Botikoshi as in Trishuli River sa Rosuad, Nuwakot, Dading at Gorkra kan Miyerkulas nin Banggi, Agosto 26.

0: sa nasabing insidente ang nag-abot na sa 2300 ang nagadaan. Nagpadara naman ang ibang nasyon kan sa indang rescue teams. Nganing marikas na mahanap ang mga na-report na nawara. Huli sa flash flood.
1: Iyan trastanto, nagpaabot ni na pakikidumamay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Nepal. Makaliis ang mahiwasang flash flood na tuminama sa border kan Nepal sin China. Sinabi kaini na nakikisumaro ang Pilipinas sa mga pamilyang nawaranin padangat sa buhay. Asin nagpapangaji para sa saindang katatagan sa tahawkan trahedya. Sigon sa mga report, nagabot na sa 2300 ang nagadana, mantang 1300 ang namawara, makalihis sa an makusog na pagbaha na nangyari kan Miyerkules.
0: Alas 5:15 nin pagkahapon. Day maya hambing sa mga bayani ang mga alias na ginamit sa confidential funds. Timbag ini ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa ginibong paghambing ni Senator Robin Padilla sa paggamit kan pseudonym kan mga bayani asin sa mga resibo kan confidential funds kan Office of the Vice President. Sigon kay Castro, ginamit ang mga bayani na alias nganing itagoan sa indang pagkakakilanlan mantang pigdedepensaran ang sosyedad. Mantang ang nagkapira at pigtatago ang pagkakakilanlan para sa bayan. Sinabi ni Castro na bako malinaw kung tunay na tawo o ghost beneficiaries ang pira sa mga pangarang nakasaad sa mga resibo. Mientras tanto, de ipanghimasukan kan administrasyon ang naging pahayag ni Senador Padilla. Ipigdoon kan palasyo na karapatan ni Senador Robin Padilla ang naipahayag ang sa iyang salubin katakod kan paghambing niya sa mga bayani asin issue kan confidential funds. Siring man, sinabi niyang importanteng maipaliwanag ang katotohan, lalo na sa mga kahovenasan, mapadapit sa tunay na papel kan mga bayani.
1: Naninduga na si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na wara ng mga allocable sa taong 2027 na propuestong national budget. Ginibukan kalihim ang pahayag kasunod kan hapot kan Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio mapadapit sa report kan Philippine Center for Investigative Journalism na igwang leadership funds asin allocables kan mga nakaaging taon. Alagad, sigon kay Dizon, wara nin allocable sa propuestong pondo para sa masunod na taon asin ang parametric formula dahil na ginamit sa pagbilog kang DPWH budget proposal. Itbes, sa dati ng formula na kabasi subot ngunyan, ang 2027 DPWH budget sa mga proyekto na nagsiserbing prioridad kan mismong mga distrito asin rehiyon. Sinitakan kalihim ang 80% kan labi sa 11,000 na proyekto sa propuestong budget na igwang mga endorso gikan na sa Regional Development Councils ali sa manlain-lain na rehiyon na sa bilog na nasyon. Dakulang pagbabago sa bot ini kumpara sa mga nakaaging budget kun sa ina 25% hasta 30% sa nakan mga proyekto ang iguanin RDC endorsement. Naglalaom ang kalihim na maaprobaran ang budget proposal kan DPWH para sa masunod na taon hulit at kabalidigyan pondo para sa mas dakul pang proyekto kumpara sa ngunyan na taon.
0: Ibinunyag ni Senate President Sherwin Gatchalian na igwang seryosong helang si Senador Loren Legarda. Kasunod ini sa pagpapalawig ni Legarda kan sa iyang medical leave sa ikapat na pagkakataon ngunyan na semana. Enot na nagsunod ini ni medical leave po na Agosto 3 hasta 5 hanggang pinalawig niya ini ni Agosto 11 hasta 12, Agosto 17 hasta 19 asin Agosto 24 hasta 26. Pinakahuri ang nagsunod ininin leave nin poon Setyembre 1 hanggang Setyembre 2. Paglilinaw ni Gatchalian na huli sa nakalive ang senador, ang day man ininagre-resibikan sa iyang sahod. Dugang pa kan Senate President na aram niya ang medical condition kan kapwa niya, senador. Pinahimutikan man ni Legarda na kaya ininaghali sa nasyon huli sa igwa ining pigkakampang na plunder case. Magigirumdumang hinagad ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kan Hulyo 31 ang preliminary investigation kay Legarda asin sa iyang aki na si Representative Leandro Leviste kan Batangas kay ba si dating Energy Secretary Alfonso Cusi uli sa pagsasabuatan subot kan mga ini nganing makuha an exclusive government rights as

0: solar energy resources.
1: Ipigdisig na si Attorney Jeremy Lotto kabilang bagong regional director kang National Bureau of Investigation Region 8. Ipigiras ang nasabing impormasyon sa pagikan kompirmasyon ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez sa makaliisan pag-uulay asin pagtanggap sa bagong opisyal kan ahensya. Antes ang sa iyang bagong pwesto sa Eastern Visayas, nagserbi si Lotto bilang regional director kan NBI, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMA, asin naging happy man kan NBI Cybercrime Division. Marurumduman na naging partiman si Lotto kan Orolay makaliis magserbing testigo kan prosecution sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kan Hulyo taong 2026. Kasunod ka na pagkakadesignar bilang bagong regional director kan NBI Region 8, liwat na natauananin doon ang mahewas asin makulor na karera ni Lotto. Yan tras tanto, nasa 12 taon na ining nagsiserbi sa NBI.
0: Pigiling kansarong grupo na posibleng estrategiya ang naging pahayag ni Senator Judge Robin Hood Padilla dapit sa paggamit kan pseudonym kan mga bayani katakod kan Orolay dapit sa confidential funds sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Magagiramtuman na kinumperar ni Padilla ang paggamit kan alias kan mga bayani sa Subo at alias kan nagkapit ang persona sa resibo kan Office of the Vice President sa confidential funds. Sigon kay August 21 Movement Vault Ball na imposible man dahil nasasabutan kan senador ang pagkakaiba sa nasabing Orolay kaya duda ini na estrategiya sana ang lakdang. Mientras tanto, nanindugan man ang grupo na bako tama na magamit nin mga alias o kakaibang pangaran o pagkakun pondo kan banwaan ang pinag-uulayan. Aminado man si Bohol na dahil na siya na mabibigla kung igwang future political plans si Senator Padilla asin dahil pigahali ang posibilidad na pigigibo ang nagapir ang mga pahayag nganin na pag-ulayan an sa iyang pangarap.
1: Inanunsyo kan Monetary Board kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang paglangkaw kan Target Reverse Repurchase Rate nin 25 basis points pasiring sa 5%. Ang paglangkaw kan Interest Rate pag-implementar bilang enot na lakdang nganing makontrol ang huma nin inflation darakan El Nino paghiro kan presyo kan langis asin posibleng paglangkaw kan sweldo. Huli ka ini ang mga interest para sa mga overnight deposits asin mga lending facilities big adjustment sa 4.5% asin 5.5%. An average na headline inflation piglalao man na inot na maglampas sa 4%. An average headline inflation para sa presenteng taon asin sa taong 2027 baguluway-luway na magbaba pasiring sa 3% na target sa taong 2028. Pigsyerto kan BSP na preparado sindang mag-implementar nindugang na monetary measures nganing mamantinir ang price stability sa nasyon.
0: Labi sa 450 ang mga pasyente na may leptospirosis ang presenteng pigbubulong asin pigtatawanin atensyon medikal sa manlain-lain na ospital kan Department of Health sa National Capital Region. Ang paglangkaw kan mga na-ospital na may kaso ng leptospirosis kasunod kan mahiwasang pagbabaha na na-experiensyahan sa Metro Manila kan mga nakalis na daw. Basado sa pinakoring quick count kan Health Emergency Management Bureau kan DOH, nasa 856 na kaso ng leptospirosis ang nairistro sa Bilog ng Nasyon po ni Enero 4 hasta Agosto 22 ngunyan na taon. Mantang masababa ininin sa 66% kumpara sa 2,546 na kaso na nai-record sa kaparehong periodo kanakaging taon. Padagos ang pag-iingat kan ahensya sa posibleng paglangkaw kan kaso huli sa 15-day incubation period kan bakterya. Sinarto man kan ahensya na preparado na ang mga pampublikong pasilidad at siniguanin mahigot na monitoring nganing marikas na maareglo ang pagbalyo kan mga pasyante kung kinakaipuhan. Sa paagikan lakdang na ini, maibitaran subot ang pagdakol o labi-labing paglangkaw kan numero kan mga pasyante sa sarong ospital asin parmentras na mantinido ang nasufisyenteng supply kan kinakaipuhan na bulong para sa gabos na mga apektado. Alas 5:24 nin pagkahapon, Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon. Natudsendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao nang ipuan niya ng minerals kay gulo ng paginom ni sa Cups sa Laurel daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po niya sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan Pag-asa Southwest Monsoon o Habagat ang nagkakapit karunyan sa Luzon na San Visayas. Dahilan kay ni ang Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, at Occidental Mindoro magkakaiguanin monsoon rains. Posible digdi ang flash floods o landslide kung nagkakaiguanin makukusog na pag-uuran. Ang Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, asin Oriental Mindoro. Magkakaiguanin paminsan-minsan na pag-uuran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahil sa moderato sa good second minsan makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.44 nin pagkaga masunop alas 6.11 ngunya na pagkahapon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas kanasyon. Inanunsyar ni FBI Cyber Division Assistant Director Brett Lederman na nasawata na ang botnet na gamit kang Chinese group na QTFY. Magigirumduman na pigta-target kang QTFY ang nagkapira ang critical infrastructure sa US. Nagluwas sa investigasyon inda na konektado ang QTFY sa Nanjing Xinjue Network Technology Company na nagpapabakal kan mga hinabon na data asin hacking services sa Chinese military asin intelligence agencies. Ang QTFY ang nagtatrabaho sa Nanjing Xinjue Network Technology Company. Konsen, enot nang inanunsyar kan US Department of Justice na napugulan ninda ang duwang hacking platform sa QScan asin QT router na pig-operate kan China. Nagkapira pa sa mga biktima kang QTFY computer intrusion ang National Aeronautics and Space Administration, Federal Reserve, Department of Energy, Department of Justice, Department of Health and Human Services, National Institute of Health, as in ang U.S. Senate. Senator Manny Attorney General Todd Blanche na dinisable na as in pig-investigara na ang malicious software China.
1: Mientras tanto, nag-abot na sa poco mas o menos 389 ang kumpirmadong nagadana makalis Manila saan mahiwasang flash flood sa Northern Nepal kan Miyerkules, Agosto 26, mantang padagos na pigkundusir ang search and rescue operation para sa ginatos na nawawara. Nag-abot naman sa 1,517 foreign citizens ang nabawara. Padagos ang operasyon na kan mga otoridad sa mga lugar na matinding naapektaran kan pagbaha. Nganing hanapon ang mga nabawara asin maaraman ang kabilugang hiwas kan danyosa. Mientras tanto, nagpaabot maning pakikidumamay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga namamanuaan kang Nepala na naapektaran kan trahedya. Sa iyang mensahe, sinabi kan Presidente na nakikisumaro ang Pilipinas sa Nepal asin sa gabos na biktima kan mapaminsalang flash flood lalo na sa mga pamilyang nawaranin padangat sa buhayan. Nagpaabot man siya nin pangaji para sa katatagan kan mga naapektuhan mantang nagpapadagos ang rescue asin recovery operations.
0: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuya mga barata. Nakaibaan ang taas sa pagatulgan mga barata sa technical department. Yan po dyan sa Sir Luzon, Buenasal. Sa mga parantabay taman, sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Pili Banal. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manahon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindungo na!
2: Parada 30 Jacob Zendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butikan.

0: Salamat sa inyong lahat. Ipagpatuloy niyo po yan, ipagpatuloy niyo po yan ang pag-iinom ng napaka-healthy at napaka-safe na herbal na kape. Yan po ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ramdam na po ang magandang epekto sa ating kalusugan sa simpleng pag-iinom lang po ng kape. Nako, napakarami po ng magandang benepisyo ang ibinibigay po sa ating kalusugan. Kumbaga, mga health benefits ng ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, samahan niyo po ako dito sa ating programa. Pag-uusapan po natin, kasi uso po ang ubo ngayon, ako. Kahit si Mother, hindi nawawala yung ubo. Pabalik-balik lang, nawawala, maya't maya, uubo na naman. Dala po yan ng ating masungit na panahon. Mainit at biglang uulan. Kapag ikay ay inuubo, ito yung dapat nyong iwasan na mga pagkain, ano? Para hindi na po lalong matrigger or lumala ang inyong ubo. Pag-uusapan po natin yan, ha? Dito po sa loob ng ating programa. I-welcome ko lang po lahat ng mga nakatutok sa programa, mga taga Daet Camarines Norte. Maraming salamat. Wala mo na magbababay. Nag-uumpisa pa lang ang ating programa, kaya itutok lang yan, ha? Siyempre, mga taga Camarines Sur, probinsya ng Albay, Tabaco City, the city of true love. Sa Tabaco lang po ang may true love. Wow! Totoo po yan. Siyempre, sa Legazpi City, good afternoon. Probinsya ng Sorsogon, hello! Loud and clear pong nakatutok sa kanilang mga radyo. Nakikinig po sa ating programa, mga taga Sorsogon City! Alright, by the way, today is August 28th. Tama ba? August 28th, 2026. Ilang araw na lang, tapos na naman ang buwan ng Agosto, no? Papasok na tayo sa Bear Month. Merry Christmas na sa September 1. Only in the Philippines. Pag pumatak ng Bear Month yan, Pasko na yan. Only in the Philippines. Okay? The longest celebration of Christmas. Only in the Philippines. Okay? Mga ka-healthy happy show, oras po natin, alas 5.38. Ngayon ay Biyernes. Nako! Eto na po. Panibagong long weekend na naman. Dahil po sa Lunes, National Heroes Day. Kaya po walang pasok sa eskwela, sa trabaho. Sana all. Sana all. Sa Lunes, may pasok tayo sa radyo. Alam nyo guys, ang trabaho namin dito sa broadcast, ang aming bakasyon lang ay tuwing Holy Week. Ayan. Kapag Good Friday hanggang Black Saturday. Babalik kami sa ere Easter Sunday. Yan po ang aming trabaho ng isang broadcaster ng Pilipinas.
1: Wow!
0: Pilipinas. Ay, Tita Polly ng One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Cam Norteños, advance happy birthday to you. Happy birthday to you. Yee-hee! Malapit na. Yee-hee! Tita Pollyanna, advance happy birthday. Maraming nag-aantay sa'yo dito sa Tabaco City.

Maganda naman pero hindi healthy. Yeah, joke lang. Dapat kapag maganda, dapat healthy at the same time, okay? Wow, okay. Sige, mamaya. Okay, so, yan po ha. Dapat hindi lang yung physical, okay? Hindi lang yung panglabas ang maganda. Dapat pati yung ating katawan, yung loob, yung kalooban po. Pag sinabing kalooban, yung damdamin, di ba? Yung ibig sabihin, physically, inside and out, dapat healthy. Okay? Yan ang ibig kong sabihin. Ito na, pag-uusapan natin po, guys, ha? Kasi marami po may mga ubo ngayon. Meron nga pong alam, meron po akong alam na kahit inuubo na siya, kumakain pa rin po siya ng ice cream. Okay? Kaya hanggang ngayon di pa rin nawawala yung ubo, ano? Okay, eto, kapag ikaw ay inuubo, kailangan po iwasan ang mga pagkain na nagpapalala ng iritasyon sa lalamunan o nagpaparami ng ng plema. Okay? Okay, eto po ang mga gabay lang po ito, mga gabay. Para maiwasan pong lumula ang inyong ubo, ano yung dapat nating iwasan, guys? Ano yung mga dapat iwasan? Okay, eto po yun, ha? Mga pagkain at inumin na dapat iwasan. Number one, mga mamantika at prito. Ayan, iwasan po natin na kumain ito. Kaso kung yan lang talaga ulam, ano magagawa natin, di ba? Kasi hindi tayo kumain. Huwag lang yung grabe, huwag lang yung napakadami. Ang mga pagkain na deep fried ay maaaring magdulot ng acid reflux o mamasamasang pakiramdam sa lalamunan at nagpapalala ng ubo. Ayan. Okay. Ngayon ko lang ito nalaman, ha. Kung hindi ko inalam, hindi ko malalaman. Ngayon ko lang nalaman dahil inalam ko. So now, alam na rin po ninyo, okay? Iwasan pong kumain ng mga mamantika na pagkain, okay? Kapag may ubo po kayo. Eto pa, matatamis na pagkain at inumin. Ang labis na asukal ay pwedeng magpamaga at magpakapal ng plema. So iwasan po natin ang matatamis na pagkain at inumin. O pangatlo, mga makagatas o dairy products. Ang gatas po, keso, lalong-lalo na po ang ice cream ay maaring magpalapot ng plema sa lalamunan. Kaya mahihirapan na ilabas po ito dahil malapot, di ba? So iwasan po natin kumain ng mga makagatas or mga dairy products. Lalong-lalo na, sabi ko nga kanina, may alam ako na kahit sobra na yung ubo, kumakain pa rin ng ice cream. Oh, eto pa, kung may ubo po kayo, ha? Oh, ito talaga, sabi ko, ito, base po sa experience ko, eh. Inuubo na nga ako, last time na may ubo ako, kumain pa ako ng mga spicy food. Yung mga maanghang na pagkain. Ang anghang ay nagpapairita sa lalamunan at nag-uudyok na mas

0: malalang pag-ubo. Ayan ha. So iwasan po natin yung maanghang na pagkain, yung mga spicy foods kapag meron tayong ubo, kasi definitely, obviously, matitrigger po yung ubo natin. Mas lalala po, mas lalala ang pag-ubo po natin kapag tayo po ay kumakain ng mga spicy foods, okay? Panang kutis mo, ang cute mo na, ang bait mo ba, ganyan talaga ang mga Pilipina. Ang ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis. Oh, ito pa! Cute mo na, ang bait mo ba. Pero yung iba hindi eh. Nung COVID nga, maraming umiinom nito, pampaiwas daw na maano siya. Ang tawag nito? Yung maulakitan or ano nga sa Tagalog ng ulakit? Anong ulakit sa Tagalog, ha? Anong ulakit, ha? Nagkarilingawan ta na sa Tagalog ka. Yung hindi ka mahawaan. Yan. Oh, yan. Okay. Yan po, guys. Nung COVID, during COVID, marami pong umiinom nito. Actually, pinagbabawal. Pero, and, actually, nakakabili tayo. Pero, ang mahal nitong inumin na to nung panahon ng COVID. Okay? Maraming umiinom nito para raw pang kontra na mahawaan ng COVID. O, maraming umiinom nito. Alam nyo ba yon yung stainless? Yang inuming yan. Kaya maraming nalalasing or maraming lasing nung kapanahon na ng COVID, guys. Pampakontra daw para hindi raw mahawaan ng ubo or sipon, okay? Pero ito nga po, ito ang katotohanan dyan. Kapag may ubo po kayo, iwasan nyo po ang uminom, okay? Iwasan nyo po ang uminom ng alak, okay? Alak, nakaka-dehydrate po kasi ang inuming ito. Kaya mas naiiwan na tuyo at masakit ang inyong lalamunan. Okay, sige. Yan po, ha? Okay, para maiwasan po natin ang sobrang pag-ubo or yung lumala po ang ating ubo, ito dapat po ang tandaan po natin. Okay? Huwag na muna pong uminom ng malamig na tubig. Okay? Huwag na muna pong uminom ng malamig na tubig or ano man na inumin. Okay? Pinapanatili nitong masikip ang daluyan ng hangin at pwedeng magpalala ng ubo kapag umiinom tayo ng malamig na tubig. Okay? Parang ano rin yan yung pagkain ng ice cream. Ito pa ha. Panini Garillo. Pasensya na sa mga naninigarilyo po dyan ng mga kaibigan natin, ha? Pasensya na po. Inuubo-ubo ka na, grabe na. Hindi mo na mapigilan. Para ka ng asong kumakahol, nag-yoyosi ka pa, pre. Nag-yoyosi ka pa, eh. Iwasan po natin yun ng mag-yosi. Sinasabihan mo yung pag-ububutas, mag-hihitit ka pa ng sigarilyo, di ba? Ang usok ng sigarilyo ay lalong sumisira at nagpapairita sa ating mga baga at lalamunan. Okay? So, yan po yan, ha. So, kung sakasakaling ikaw po ay naninigarilyo, stop nyo muna for a while or forever. Okay? Talagang tuluyan nyo ng ihinto ang paninigarilyo, di ba? Basta ito, ha. Iwasan po ang paninigarilyo dahil nga po yung usok ng sigarilyo ay lalong sumisira at nagpapairita sa ating baga at lalamunan. Kaya hindi gagaling po ang ubo po ninyo, okay? Ito pa, guys, sa pagtulog o higa sa maalikabok at mausok na lugar. Iwasan po natin yun. Kaya yung mga higaan po natin, i-check naman po ninyo, pagpaga naman po at labahan yung mga sapin o yung mga unan po natin na ginagamit sa pagtulog, baka maalikabok na po yan, abay labahan naman po ninyo. At yung mga mauusok na lugar, iwasan po natin. Talagang magpapalala po ng ating ubo kapag mausok na lugar, obviously. O, di ba? Lalong-lalong paninigarilyo. Ito pa, mabalikan ko lang po yung mga alikabok. Kasi ang alikabok po mga airborne irritants po ito. Kaya pwede pang magkaroon ng infeksyon ang inyong katawan or ang pag-ubo po ninyo, baka maging complicated pa po yan or magkaroon ng infeksyon, okay? Dahil dati nang infected yung ano po rin, yung lalamunan po ninyo dahil sa pag-ubo, abay lalong gagrabe kapag maalikabok po yung tinutulugan po ninyo or yung bahay po ninyo, kaya maglinis-linis din pag may time, okay? Linis-linis din pag may time, lalo na po yung mga electric fan po natin na, naku, dalawa tatlong buwan na pong hindi linilinisan, kaya sabi natin parang hina naman ng hangin. Yung pala ang kapal na nung alikabok ng electric fan nyo. Oh, linisan naman ninyo para lalo na kung may ubo po kayo dahil lalong lalala po yan, okay? Yun po, yun lang po yung pwede kong ma-share po sa inyo, lalo na po yung mga inuubo-ubo po dyan. At syempre, kung talagang malala na po yan, magpa-check up na po kayo. Magpa-check up na po kayo habang medyo mataba pa po kayo. Pa-check up. Okay. Sige. Kayo po ay nakatutok sa programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Ang programa ng hatid po sa atin ng Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: DJ Tenten ng radio natin Sir Sugon. Maraming salamat. Kanina medyo nag-mental block ako. Hindi ko maisip kung ano yung Tagalog ng maulakitan. Mahawaan. Okay na lang kung mahawaan ng kagwapuan, ano, DJ Tenten. Okay lang na mahawaan ka ng kagwapuhan. O ng kagandahan. DJ Mayan, magandang gabi sa'yo. Mamaya, alas 6, DJ Mayan. Okay, 627. Okay, sa kanyang Request Express. Yan po sa Sorsogon. Sa Daet naman po, sa One Radio Daet. Tita Poliana, na malapit na pong mag-birthday. Yee-hee! Ang inyong mapapahingan, alas 6 po ng gabi. Sa OK FM Daet naman, OK Sound Trip sa gabi. Kayo po ay nakatutok. Ay, siyempre, sa tabako, mapapahingan din po sa Tita Poliana, the Tita Poliana Show. Alright? Kaya itutok lang po yan, guys, ha? Para talagang tuluyang maging masaya. Talagang maging masaya. Todo ang kasiyahan ngayong Friday night po ninyo and the rest of the long weekend. Okay? Maraming maraming salamat ha, sa pagtutok sa ating programa.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Siyempre ang programang ito hatid po sa atin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang ating produkto ay mabibili po sa mga pharmacy, mga butika, supermarket, grocery, supermart, sa buong Kabicolan, okay? Kung bibili po kayo ng Best Cafe, hanapin niyo yung color green. Color green. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Formulated with extract of red alingatong, ampalaya, elk,

Ang pagsasayaw or dancing ay napakagandang ehersisyo. Tamang-tama, long weekend tayo ha. Mag-exercise naman po kayo. Ha? Mag-TikTok kayo, pwede rin mag-TikTok. Kaya bini ba ka sa mga TikTokers? Ano bang tawag niyan? Yung mga sumasayaw po ano, kasi napaka-healthy po ang pagsayaw. Isa po yung sa mga the best na exercise sa ating katawan. Ang dancing. Ang pagsasayaw. Nalilito na tuloy ako. English ko ba o Tagalog ko, Bicol ko? Ang pagbaili, ayan. Maraming magpa-party-party ngayong Friday night at ngayong weekend dahil po long weekend tayo hanggang Lunes, bakasyon! O, di ba? Maraming magbabaili ang barailihan dyan sa mga buro barangay. Ngunya na weekend, pahit sana baili!

0: Nagtutok pa palagi. Herming nakatutok sa programa. Chad Boncolmo, dyan po sa kanyang Chad Barbershop sa Tabaco. Kuya Mar, dito po sa Daek. Mabuhay ka, Kuya Mar. And syempre, dyan, balikan natin yung Tabaco. Si Mami. Mami Normita! Mami Normita! Hello! Ay, sabi ni Tita Poliana pala, sabi ni Tita Poliana, wait lang, Tita Poliana, i-mention ko lang po ito, ha. Friday, okay, sa TTPS, kakanta ako. Wow! Kakanta ang birthday celebrator natin! Yee-hee! Abangan nyo po mamaya! Sa The Tita Poliana Show, Friday, okay. Sa The Tita Poliana Show, kakanta po si Tita Poliana. At kantahan po natin siya ng Happy Birthday to you. Okay, bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagtuto po sa ating programa. Always remember, healthy life is a happy life, so stay healthy, be happy. Okay? Ngayong weekend, enjoy lang tayo dahil long weekend pala ngayon. It's going to be a long weekend. Enjoy! And ingat lang tayo, okay? Mag-ingat tayo, guys. Mag-ingat palagi. At syempre, always stay healthy and be happy. Ito naman ang inyong Kuya Billy sa radyo. Once again, thank you, Diyos Mabalos sa Indo Gabos.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Sirang sana!
1: Barato na, healthy pa!

0: Gonggang Bangi di Kalandia. Viernes na Viernes na mapang feel. So let's be pabebe. Kasi it's pabebernes. Hindi naman po ang sa inong lingkod na bako masyado magayunon. Pero mahamutuan. Kurang na. Pero may harang pa. Kilala niyo ba ako? Hoy! Hindi naman po ang inong lingkod. Tita Pollyanna. Adele Friday ngayon. Friday okay. So meron naman tayong kantahan. Parang hindi ko pa nga, finifigure ko pa nga kung papaano sana kayo ay sumali din sa kantahan dito, diba? Para mas masaya. Para hindi lang aking vocal cords ang napapagod. At meron tayong long weekend, kaya siguro maganda na rin ngang magplano tayo para sa ating buong family. Kung ano pang ating magiging activities for the weekend. But whatever you do, you can't get away from One Radio. Yes. Nadanaw po kita sa One Radio Tabaco 91.3. And of course, yan po naman sa First District of Albay. Ganun din po sa mga partikan Second and Third District of Albay. Mga partikan Sorsogon, Catanduanes, and Camsur. Of course, nadanaw po kita sa One Radio 99.7.8 sa Bilog na Camarines Norte. And of course, sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio, iguwapo kita dyan, audio live stream, audio sina. Tanganin dahil nyo mahiling ang gayon ko. Limited edition. Pero malapit na rin po na mapapanood nyo ako. Meron lang kaming inaayos. Kaya tiis-tiis lang mga bebe ko. Forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabong Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, Valentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee, Batata, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Daily's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meadow Tang Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores. At syempre naman sa lahat po ng Pamilyang Bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soup. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para naman po sa sato yung mga magagayon in the city of true love. Kaya po niya ito kan oras para mamantinir ang sato yung mga sadire sa pagkakaigwanin. Pigaapod niya itong me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, Food Spa 150, Mani Pedi 50. As in dumay naman kita mapahands pa Glute Drip, Glute 4 Plus. Glutathione Push, Slim Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. kaya Marina sa Pink Spa. Makukuha dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sa Hampang Sanaian Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumay na sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Saya, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Poyana Show!
0: Adan nga ngayon ay Friday, okay. Patatagalin pa ba natin? Tingnan ko nga kung sino-sino na ngayon ang present sa ating comment section. Aba, marami na rin. Nandito si Jean Abrera Chan, first to arrive. Ganoon din naman si Normita Contreras. Advance happy birthday daw. Matagal pa yun. Next year. At syempre si Cogs Diaz Canyon at ang kanyang mga inaanak. Wow. Thank you so much po sa inyong first to arrive. Ganoon din naman kay Renaline Cambiado. Ayan. Gusto daw marinig ng kanyang anak ang name. Jomera Rain Cambiado. Nakikinig ka ba, bebe? Ayan. Lagi daw naka-tune in sa San Isidro Iraya, Malilipot del Bay. Hello, good evening to Jomera Rain Cambiado. And of course, to the Cambiado family at sa inyong mommy na si Renaline. Thank you so much for listening in. Medyo isi-set up ko po yung aking kakantahin ngayon kasi medyo ano eh, ano bang tawag doon? Medyo namamalat ako today. Well, OA. Pasensya na po, medyo namamalat ako today. Baka hindi ko talaga mabigyan ng justice ang mga awiting ito. Ganon. Gusto ko talaga maging OA pa minsan-minsan. Ito po ang para sa lahat, lalong-lalo doon sa mga nalulungkot. Sana sumaya kayo sa aking ibibigay sa inyong awitin. Wow!

sa akin pang minahan ng piano, tiglaro'y pilit nilaro. Baka sakaling merong tono, bigla na lang umusbong. Tungkol saan naman ka?

de là. Pero el mundo, a nice con mi party.

0: Wala bang palakpak dyan?
1: Ay,
0: nakalaos din. Actually, medyo mahirap yung kantang yun, ha? Hindi talaga madaling awitin yan. Kaya naman, para doon sa mga nagnanais na awitin ang araw-gabi, practice lang ng practice. Tsaka minsan kasi pag medyo wala sa tono yung boses mo, diba? Nasisira ang araw. Anyway, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa The Tita Pollyanna Show on your Friday, okay? On your best cafe radio every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 19 after 6 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Pataka!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataka!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataka!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Pataka!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Pataka!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
8: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
14: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
6: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
1: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
13: The Tita Poliana Show!
16: Yes, ang oras, alas 6:29 na po. Kumusta naman po ang mga namamanggihan dyan? Mashroom? Ano, crispy pa ang mga balat? Oo, lechon kasi palaging kinakain natin every night. Kahit in your dreams, okay lang, kumakain tayo ng lechon. Kasi, yan ang masarap talagang pang-dinner, lalo ng mga medyo bagets pa. Huwag din naman siguro araw-araw, pero dito naman, ano lang naman yung virtual lechon, kaya okay lang yan. Siyempre, dahil Friday ngayon, maganda rin siguro na medyo isipin natin kung ano bang naging buong linggo natin. Diba? Pero at least ready na naman tayo sa isang

Naging global warning na mag-iiba talaga ang takbo ng panahon sa iba't ibang lugar sa buong mundo. At ngayon, eto na, nararanasan na natin at sana ipagdasal na lang natin palagi that we will be on the safe side of everything that could happen in this planet. Ganun lang po yun. Marami pong mga realidad. Masakit man, medyo hindi man natin naiintindihan, medyo meron tayong mga katanungan, pero ganun talaga. Dahil tayo lamang po ay nakikipamahay po dito sa mundong ito, kung kaya naman tayo mismo ang mag-a-adjust. Kasi hindi naman alam ng planet Earth na nandito tayo. Kung alam ba niya, di siguro napaka-bongga ng feeling. Ganon! Kaya maging ano din tayo po, mapagmasid at mapagmatsyag at alagaan po natin ang ating kalikasan. Ready na ba kayong kumanta? Ako parang ayoko pa munang kumanta, char. Siguro ready na rin kayo na makinig sa isa na namang awitin? Parang walang sumasagot. Meron po ba? Ayun, may sumagot, sabi niya. Sige na nga, wawa naman you are.

ganon. Buti na lang may pumapalakpak for me here. Yan po naman isang awitin ng mga, alam niyo yun, yung bawal na pag-ibig.

0: Well, actually naman, nagiging normal na yan. Di ba? Oras natin ngayon, ganap ng 6:46. At sana po naman kahit papano nag-i-enjoy kayo. Wala naman nagsasabi na ano, nag-i-enjoy sila. Siguro hindi na ako kakanta. Char. Nagtampo agad. Ay, marami pong nagme-message sa atin. At mamayang 7 o'clock, babasahin po natin lahat yan. Thank you so much sa mga advance birthday greetings. Actually, sa Sunday pa naman ang birthday ko. At ayoko sanang isipin yon dahil parang may katandaan na ako na hindi ko naman nararamdaman. Diba? Alam niyo yung ganon? Yung may katandaan ka na pero hindi mo nararamdaman. Hindi ko talaga alam. Ako talaga ngayon ah. Parang napaka-casual na casual ko na ngayon. Dati kasi very ano ako eh, very formal, ganoon. Pero nung nag-start ako kumanta, parang feeling ko, dapat maging casual na lang ako. Wow. Iba kasi pag medyo kumakanta ka, kailangan talagang nakafocus ka sa song, tsaka dapat i-feel mo rin. Tapos yung parang ibibigay mo yung tamang flavor para sa kantang yon, yung ganong tipo. Yan kasi ang naging training ko when I was singing way back when in lounges. Fantasyadora. Uli po magbabalik ang The Tita Pollyanna Show.
1: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Pollyanna Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Pollyanna Show on the radio.

Welcome sa ikaduhang oras. Kansa to yung programa, The Tita Pollyanna Show. Every night. Kasama po ang juice ng kahibangoyan. Tita Pollyanna, bako masyado magayunon ha? Okay-okay beauty lang. Oo kasi diba yung okay-okay beauty. Pre-loved kasi ako eh. Ang dami nang nagmahal sa akin. Ngayon, pre-loved ako. Okay-okay beauty. Ha? Meron palang ganun? O nga natatawa kasi ako doon sa ano, yung bang mga damit, sabi na pre-loved po ito or di kayo yung mga second-hand, tinatawag nilang pre-loved. Bakit? So, minahal na yan. Tapos ngayon, wala na nagmamahal, pwede na maghanap ng mamahal dyan. Parang nakakalit to. Parang hindi ko masyado naintindihan yung ganyan. Pre-love? So, ang puso mo, pwede rin maging pre-love. Ayan, teka, sandali lang, ha? Sandali lang, medyo may, Parang merong mga, ayan o, narinig nyo ba yan? O ako lang nakakarinig yan?

nawala na siya. Nawala na yung shh. Gumagaling. And of course, andito po tayo sa ating Shoutout Boulevard. Kaya holding hands naman po tayo. Of course, good evening ulit kay Renaline Cambiado at sa kanyang anak na si Jomere Rain Cambiado. Diyan po naman sa San Isidro Iraya, Malilipot, Albay. Marami kilala ako dyan. Marami akong kilala dyan. Ayoko nang banggitin. Baka nakikinig. Hi kay Jean Abrera Chan. Good evening. At syempre kay Mami Normita Contreras na talaga naman 24 hours nakatutok sa One Radio. Ano ba? 24 hours. Thank you so much, Mami Normita. Of course, kay Cogs Diaz Canyon. At ang kanyang mga inaanak na sina Christian Carrillo, Barry Bauza, Kimboy Rigalario Kanya, Kim Bonaobra, Christopher Atondo, Mems Volante, Walter Volante, and of course, si Tita Poliana. Inaanak po yan ni Kuya Cogs. Kaya, Kuya Cogs, malapit na ang Pasko. Don't forget. Size 13 ang paa ko. Talaga yung pao. Anyway, kay Melds Canoy. Hi, good evening. Binabati natin ang nagluloto na kipamanggihan na si Nonoy Bernal. Tapos si Heidi na nagsayaw sa iyang tugang. Wow! Magdalena Convencido, good evening uli sa'yo. Thank you naman, Jean Cabrera. Sa Sunday pa po ang birthday ko. And Alcazar Clerigo, thank you. Ha, good evening din sa inyo dyan. Ganun din kay Emmy Clarete, good evening. Wow, tuwang-tuwa daw ang anak ni Renaline. At least happy siya ngayon. Melds Canoy. Sabi, makanta ka na naman. Tita Poliana, Bernice Ngunyan. Yes po. Talagang yes po. I thank you, Robbie Benig. Advance happy birthday daw. MBTC. Pakanton ka naman. Siyempre, Sotanghon. Sotanghon. O di kaya Behon. And Christian Macenas. Wow, naka-heart emoji siya na napamulagat yung heart. Hi, DJ Tenten. Thank you so much. Hello, happy birthday din sa'yo. Ganun din kay Ramon Convencido. And of course, kay Miles Bobiles. Binabati natin dyan sa Malilipot, Borok 4, ang familia Bobiles, kay Dez, kay Jose, kay Mama Marieta na nagkikinig ngayon, at kay Kuya Benito na nasa Cavity, at si Ate Norme. Ay, nag-request si Tita Miles ng pagdating ng panahon at Esperanza. Sige, hanapin natin yan. Baka na, mga next time na lang. Good evening, Tabit. Today is Fly Day. Sabi ni Levi Binias Fernandez. Malayog ta. Malayog ka ngunyan. Malayog ka. Maray ka pa, Levi Binias. Malayog ka. Daisy Bernal Bonaobra. Hi, maray nabanggi po sa imo dyan. At syempre kay Romnick Belaos. Tita Cherry Borja, good evening. Ganon din kay Nena Palanas Bobbies. Gandang gabi po sa inyo. At syempre, ganon din kay Robbie Benig. Sabi niya, spaghetti na lang. Wow, spaghetti talaga. Oh, sige, sige. Pero kailangan, gusto ko yung spaghetti na medyo maanghang. May ganon. O, tsaka gusto ko yung spaghetti na ang nakasahog ay sardinas. Masarap, ha?
O di kaya naman yung veggie na spaghetti. Ayan na, sinimulan mo yung spaghetti na yan ha. Walang katapusan kasi paborito ko rin yan. Marami kasing may paborito ng spaghetti. Hello po dyan sa Kinalet to my sweet amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Thank you so much sa yung concern, amiga ko. I miss you so much. And of course, ang pinakamaganda dyan sa Vergara family, si Mami Upeng. Good evening, Mami Upeng. Hello din kay Tita Nora, kay Tita Jealousy at kay Tita Al. At syempre naman, dyan po sa Rioza Street, si Ate V. Bonggala. Permi ang nagdadangog burubanggi. Kamusta nang pigluluto? Lutuin na daw akong ano, pansit. Han? Ate V? Ay, oo nga, naalala ko nagpaluto ako ng pansit sa'yo 2 years ago. O last year, ano, 2 years ago. Tapos nag-barbecue kami. Alam ko, saya-saya natin noon. Ano. Anyway, ay, sabi ni Robbie Benig, tinapa. Oo nga, masarap ang tinapa. Tanggalin lang yung ano ha, yung tinik. Matinik na nga ang buhay, tapos kakain ka pa na, ayoko. Ayoko. Of course, malapit na rin ang birthday ni Tita Tess Kalisin. Sa August 30 din ang birthday niya. Sa lahat po na nagbi-birthday sa August 30, alam niyo bang ang ganda-ganda niyo? Char! Siyempre, maganda naman tayong lahat. At siyempre kay Kuya Rudy at kay Ariella, good evening. At ang Rioza Boys. Kumusta na bang Rioza Boys? Kakanta na ako uli. Ito para sa inyong lahat. Bula. From my heart to you. Wow!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan kung matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot?
20: Fesh, hindi ako.
19: Makidistro.
20: Ferong walat.
19: At parang vatang-vata
20: dahil sa ERA.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
23: Ako si Salvador. Sa gabi ay
24: si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
25: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
26: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
27: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
28: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
0: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
1: The Tita Puliana Show!
2: Yeah! Oh, yeah. Aye! Ano, nag-chat na siya sa'yo? Kanina pa. O, tapos ngayon nag-aaway na kayo. Ganun talaga. Diba, very exciting and relationship. Away, bate. Tapos mamaya, break up na.
11: Oh, wag naman.
2: Ayoko naman ng ganun. Okay naman yung ano, nagkakaroon ng tampuhan. Kasi syempre, lalo na kung bago-bago pa lang yung relationship, diba? Nagkakakilanlan muna. Diba? Hindi naman agad-agad eh okay na agad ang lahat. Kasi syempre, dapat makilala ka niya, tapos makilala mo rin siya. Oh, biglaan. Kasi nag-chat na siya eh. Tapos hindi ko sinasagot. Oh, kinukwento. Tapos nung sinagot ko na, nagtampo na. Ganun ba talaga yun? Kasi paminsan-minsan, you know, if you're pabebe, parang hirap naman, diba? Hindi ka sasagot, mga siguro mga 1 hour, 2 hours, tapos after 2 hours, sasagot ka. Tapos hindi na siya sasagot siya. Tapos sabi mo, oh, sige, bablock na lang kita. Tapos mamaya bigla siyang tatawag. Sabi niya, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka ganyan? Ba't mo ko ibablock? Eh, kasi hindi mo ako tinatawag. I was making chat to you, tapos you don't make answer. Eh, paano nga? Busy na ako. Kaya nga kita chinat kanina. Tapos, you're killing. Ay, sorry naman. Ano, ibablock mo pa? Hindi na. I-restrict ko na lang. Restrict? Ganon din yun. Ang sarap talaga ma-in love, diba? Kasi yan ang magandang pinag-iisipan natin pag Friday. Diba? Kasi alam natin na magiging bakante ang utak natin ng Sabado at Linggo. At dapat punong-puno lang tayo ng mga activities sa ating family life. Dapat talaga spend more time with your family pag weekends. Ganun lang kasimple. Zyke Sear, tama ba ang pronunciation? Thank you so much. Kay Henry at kay Edgar, good evening. Ganun din naman kay Zaldi. Ayan. Nag-detect sa atin sa 0961-447-3923. Kakanta na naman ako. Parang ayoko na yata. Parang pagod na akong kumanta. Ang pabebe yan. Ayan na, ayan na. Bakit nawala? Ha? Huh? Ay, alakas. Sorry.

Hello. Di ba ako sweet ng hello. Ganun lang pa. Hello, hello lang. Actually, masalabing kumanta pag weekends yung mga muni-muni songs. Di ba? Para naman parang, ano lang, laid back lang. Yung parang, walang effort. Maganda yung kumanta ng ganun. Parang kilala nyo ba si Astrud Gilberto? Yung wala siyang ka-effort-effort. Diba? A certain sadness ang kanyang kinanta. Look out the window with a rainstorm. Ano, walang ka-effort-effort. Siyempre, kung mag-video okay kayo kasama ang buong family, kailangan pakantahin nyo si Lola. Ha? Huwag nyo talaga siyang i-ano. Kasi magtatampo yan. Pero alam nyo ba, napakaraming mga Lola na mga rocker. Oh, yung iba, meron talaga kumakanta ng mga tipong Bonnie Tyler. Bonnie Tyler talagang bosses nila. Kaya huwag mong basta-bastahin lang ang mga Lola. Ang gagaling kumanta niyan. Kahit siguro sabihin natin na meron akong kilala 75 years old. Grabe, rocker talaga siya. I don't wanna miss a thing. Ganun talaga, grabe. At syempre, yung mga kabataan naman ngayon, iba rin ang tipo ng mga songs nila, diba? Para at least sa iba't ibang henerasyon, nakikita o naririnig ng buong pamilya na sila ay nasa iba't ibang panahon, sa iba't ibang henerasyon, at ibang iba rin ang kanilang mga styles, mga genre, kung tawagin. Pero iisa pa rin, nagkakaisa sila sa music. Ganon po, para medyo mas maging close ang buong family. Napansin nyo yung mga family na musically inclined, masyado silang close with each other kasi kumakanta sila eh. Pag may isa kasing ano, isang nasisintunado, binabatukan nila. Joke lang? Anong ba? Bakit ka nagtatampo?

Ating hotline 0961-447-3923. Sabi ni Elvis, Elvis talaga ang pangalan na. Ang cute naman. Sabi ni Elvis, hi tita, pwede ka bang kumanta na Can't Help Falling in Love? Eh, kanta yan ni Elvis eh. Eh, parang ako na may... Ako ba eh, binibiro mo? Ah, sige, hanapin natin yan. Baka next time na lang. Sabi naman ni Cherry May, hi tita, sana po naman sa birthday mo ay maging happy ka. Wow. Bakit? Salamat naman. Sana magdilang anghel ka. Ayoko kasi nung sana. Di ba pag sinabi mong sana, pwedeng hindi matuloy? Kasi sana. Eh kung hindi, hindi ako maging masaya. Sabi mo na lang sa akin, Cherry May, be happy. Di ba? Huwag naman yung sana maging happy. Huwag ganun. Silimin natin ang ating mga comments. Baka meron tayong mga bagong nag-chat. Ah, wala pa. Oo. Sila pa rin. Sila pa rin, no? Nais ko nga pala ipaalala sa inyo na pwede kayong mag-follow sa ating The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Maraming salamat po sa mga nag-follow at umaabot na halos ng 1,400 followers. Thank you! At pakishare nila yun po sa inyong mga friends. Kahit hindi sila nakikinig sa The Tita Pollyanna Show. Although, pwede naman nilang balik-balikan. Available po naman yung iba pa nating mga editions ng ating palatuntunan sa YouTube channel ng Tita Pollyanna Baby. Sige, palitan ko yun na maging Tita Pollyanna para madali nyo mahanap. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita Pollyanna.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Indugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Yeah. Woo! Welcome to the last hour kan sa inyong programang The Tita Poyana Show on a fantastic Friday, weathering pa-be-be-ness. Pa-be-be-ness. Ano nag-cha-cha uli? Anong sabi? Makisaya, makisa. Blank text? Pwede, ano bang ibig sabihin nun? Kung ano may nag-text sa'yo, tapos kilala mo naman, friend mo, di kakarelasyon mo. Tapos, blank lang. Ano ibig sabihin nun? Alin? Nagpapapansin? Or di kaya naman parang nagpaparamdam? Pwede rin meron siyang gustong sabihin na alam mo naman. Alam mo mga ganyan, mga iba't ibang mga signals. Ako parang hindi naman ako veterana sa ganyan, ano? Ang ano kasi sabi nga nila minsan, yung pag nagmamahal ka daw, para kang nasa giyera. Parang love is a battlefield. Marami kang natutunan mga bagay-bagay na hindi mo natutunan sa yung normal na buhay. Mga bagay na natutunan mo lamang kung ikaw ay merong emotional entanglement with another human being. Kasi kung sa sarili mo lang, eh, syempre napakasimple ng buhay mo. Pero kung papapasukin mo ang isa pang tao sa buhay mo, parang wow. This is it. Pansit. Diba? Kaya ang dami mong mararanasan at dapat tinatanggap mo yan ng maluwag sa iyong dibdib. At eto lang po ang talagang masasabi ko kung kakayanin ninyo, ha? Huwag po kayo magtanim ng sama ng loob sa isang taong minsang minahal nyo at nawala na. Never do that. Alam nyo bakit? Napakalaking bagay din po naman na kahit maikli o mahabang panahon kayo ay nagkakasama, yung experience with just loving another human being is a very wonderful thing. Kaya huwag na yung mga galit. Kaya nga, kasi siguro tayo na-influensyan sa drama, di ba? Kasi dyan kumikita yung mga teleserye, tsaka yung mga drama-drama. Lalo na ngayon, marami na pong usong AI na mga romantic comedies. Merong, ano pa ba? May mga fantasies. May nakita nga ako si Darna at si Valentina, AI. Di ba? So, na-influensyahan po tayo ng ganyan. Kaya palagi po tayong maglagay ng parang sabi nating boundaries, no? Na huwag pasukin ang ating emosyon ng ating mga napapanood. Lalo na ngayon sa social media. Overwhelming. Masasabi nating very overwhelming ang epekto ng social media sa buhay nating mga tao ngayong kasalukuyang henerasyon. Actually, I'm kind of lucky dahil naranasan ko nila halos lahat, no? Lalong-lalo na sa radyo, nasimulan ko talaga yung turntable. O, diba? Nakaupo ka lang dyan, tapos ang hawak mo dalawang turntable, tapos yung sa microphone. Pero yung commercial, yung mga technicians ang gumagawa, naranasan ko yun, naabutan ko yan, mga 70s. Hanggang sa nag-involve na siya, may pumasok ng mga cassette na ang mga DJ na ang gumagawa. Tapos meron na rin, kahit reel nga, minsan may mga reel tapes, no? Tapos dumating na rin doon sa mga CDs, mga digital na. So hanggang ngayon, parang I'm so happy na I made a full circle. Full circle! Kasi nabasa ko yung text ni Amethyst. Ang ganda naman ang name niya, ha? Ano yan, ha? That's a birthstone ba? It's a gem, si Amethyst. Sabi niya, tita, ginugol po kita, ang tagal niyo na pala. Grabe ka naman. Huwag naman ganun. Ang tagal. At ang Tita Pollyanna Show po pala ay 4 na taon na. Oh yes, magpa 5 years na po. And I'm so thankful and grateful sa ating GM, of course. At wow, ang taga ko na rin, 4 years na. Dito na ako nagdalaga sa 1 Radio. Ang sarap sabihin, ano? Matagal ka na ba sa 1 Radio? Ah, opo, dito na ako nagdalaga. Parang nahulog yung tasang hawak ni Kuya Loinks. Ha? Yan? Gabi kasi sa akin yan si Kuya Loinks. Kamusta ka na, Kuya Loinks? Ah, sige. May nag-request. Sabi ni Sede. Sede ba talagang name? Parang ano yun, ha? Parang TV show. Kung pwede raw kantahin ko yung I'll Never Love This Way Again kasi very meaningful daw sa life niya kasi minsan nagmahal na siya tapos hindi niya talaga makakalimutan. So, akong pakakantahin mo, ganon. Okay, for you, Sede. Eto para sa'yo. I hope you like it. Ba't ang tagal? Wala bang palakpakan?

0: is gone. I know I never. Wow. Parang nawala ako kasi alam niyo, masyado akong pumasok dun sa kanta. May ganun. Kaya nga ako minsan napapagalitan ako noon nung kumakanta ako. Kasi masyado akong nagiging emosyonal. Lalo-lalo pag kumakanta ako ng My Way. Ay nako, parang minsan nahihelo ako. Kasi talagang pumapasok ako dun sa emosyon ng kanta. Ang sabi sa akin noon ng mga ano, sabi ni Moy sa akin, kasi siya yung nag-ano sa akin minsan eh, nag-voice train. Sabi niya sa akin, alam mo, ang pangit ang boses mo. Parang hindi ka pwedeng kumanta. Kasi masyado ko nagiging emosyonal. Mabuti pa, itula mo na lang, tapos umiyak ka. Huwag yung kakanta ka, tapos mawala ka sa tono. Dahil masyadong dinamdam mo yung lyrics of the song. Ang sabi ko naman sa kanya, ganun talaga kami. Thank you, Sede, ha? Tsaka hindi mo sinasabi kung taga sa... Ang dami pong nagtitext sa atin nga pala. Yan ang pakiusap ko sa inyo. Please lang, pakisabi niya naman kung nasaan kayo. Para kung magkasingilan. Alam namin kung saan kayo hahanapin. Text kayo ng text. Hindi naman namin alam kung saan kayo. Diba? Kaya next time, pag nag-text po kayo, pakibanggit na lang. Kahit yung ano lang, yung... Huwag naman yung province lang. Alaki ng province. Kahit yung town man lang, kahit wag na yung barangay. May tumatawag sa akin, hindi ko po kayo masagot. Pasensya na po. Baka naniningil ito. May utang ka sa akin, sasabihin sa akin ganun. Ha? Wala akong utang sa'yo. May utang ka sa aking pagmamahal. What? Ganon? Nauutang na pala ngayon ang love. Wow. Ang alas po natin, 9:08, dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita. Pasuwito ko ngayon.
1: The Tita Pollyanna Show!

0: News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
21: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
13: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
12: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
15: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

viernes, the viernes bonfios. Enjoy your weekend with your family. And of course, kasama po natin forever dito sa The Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Tawas Powder, Rejuviant Products, ganun din ang Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Batata Products, and of course, Deli's Condensed and Evaporated Milk, ganun din po ang Golden Town Sardines. Available po yan in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, and convenience stores region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Calves, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soup. Available nationwide, Daghan Salamat, Gems Products. Para sa satuyang mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sa na po para sa tuyang me time as in South Pampering. Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Para sa ibang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita, hanap niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman, kahit papano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ng isang buong linggo. Dito po naman sa inyong palatuntunang The Tita Pollyanna Show na sa bayang napapakinggan sa One Radio Tabaco at One Radio Diet. Ganun din po sa ating live audio stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At sa One... sandali. Ang ating bagong Facebook page, 99.7 One Radio Diet. Ayan, napapakinggan din po ang ating live audio stream doon. Until next week, naku, September, no? Diba? One last day yung sa Monday, last day off, August. At September na po. Kaya brrrr. Sana malamig. At syempre, magsisimula na po ang ating paghahanda sa undas. Huwag po nating unahin ang Pasko. Undas muna. Di ba mas practical yun? Dapat kasi meron tayong chronological logic. Wow. Kung anong nauuna, yun ang ating pag-focus. Saka na yung Pasko pagkatapos ng undas. Ano ba? Ay kayo eh. Hindi naman po ang sinilang lingkod bako masyadong magayunon. Pero mahamutol. Gurang na. Pero may harang pa. Din ang boses. Tita Pollyanna, nag-iiwan sa inyo ng isang masamis na miss na pagpapaalala. Enjoy your family weekend. Sweet dreams. Hi, Tita Ren. Good evening. Thank you so much for listening in every night, Tita Ren. Toodaloo.

0: Products, 12 pesos lang per sachet.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para doon na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: 99.7 News FM.net. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: You're listening to One Radio. One Radio.
3: Cricket music and beyond. One Radio. 99.7.
4: The Weekend Playlist.
5: Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio. 99.7 News FM.net.

0: Radio, 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-MCO, agma na! Makisa sa 43rd Canoreco Hybrid

0: sa 43rd Caloreco Agma.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. Hit.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Camnortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.